0: lokwenwa watiga asuwesa ene ata nye xa ye tlogane xa ye ketene xa ye gongwe e kry-a diatate nxana wa gate swere mako ntsese ke
1: diswere mako ntsengese ntse ketakho nasiyakwata ntse itatigcanata miyakwata no takhwe na takhwe nkiti nke barama atunya tin atati wokuri ateno barama tusa bara dicana dikwana tsana ata khamkate tsana akyang tawa akhaqo tsana andoro khawa de khwe na imu sikiti na tsakhati muwate ke hema kham wokuri anno ma khuno tsana he andoro hu tama khana a khana uketa khona tsana am atiyata khana uketa khona tsana am athoro nata ke hemu shobo na mushobo atsana antwebe ise tama kakunwa ko chita matsana te yeutsi atekwe tsaba atekwe mara ti a tebe nqikwe na khana ukhoje hinya te kwa kara khojika tsana he ando tuya ten titi tsawa thunwa ti ngakwa na sikhi ti kya itao kwa ya akya itao ka kwa ti no ti kya itao wa gobe kwa ya khun tsa kwa kwa ti no ti kya itao wa gobe ngakwa na sikhi ti tsana na kha tsowa go no ti khurisi ti mtsonwa
0: no ke tla eta ko kona tsirete ga a tsone hete nga a ke ntse a ntse ke no nga ka ka ntse ke ko kona tema tla eta tem so to go ma ata ke ka ona motho
1: an kara ke a ntse o khana mu a tem kwa na ma se te eta ko na hinya te no khana ta ma khana hi ta mu a tem kwa na a go e tla re ko a ma wo kudi a te ke a ntse am ka wo kudi a te tsone ta ma ku ntse na tswa a to mu a go kha ku di tsana tswa ku ku tswidi seu kwe tu ya go tswara go nku go tswa tsa di go di hise na go ta magatsenya
2: se se se bo se give me call give me call give me call purchase your tracks today.

Exca if emo honatin seven over tono near some seven comagodago 5 and 4 minutes, the day and get karma what the anjitam the day and tones had done with the caracotaco clam cardic. I eating in a guarding gate of Yako Ukum, am haclamatic empty entire aunt in your quartet Avana Cotacum. Ha and Nata e carata connect. Yes, we a terricarita to you, Hanyamacotaco, Idam Conumca, Anna Terricarim, Nagoha Classina Cotaco, Ha Dorota, Taha at the Mota, Nunun eno Hakia, what a haya ko inam dangom ki haya ta ko khota ta huyo ayta abana ko ta ko ata im u khuma am nyama ko ta ko yetima na ta khama ta ko re na ta ikara ana ma ta ko siya ta rigar ti yo khama ta ko siya ko ta rigar ta kha kha ta ko kha khan anta kun khana kha ta kha kha mi sinu ata in ta ma kha anta kun hiti ta ta kai a papa m karo ko ta ko we we ti ta ta un kunwa ko ata in yadda ta ma kha te kariko tako jamana kariko jaro kariko kana kariko kwenye kaima isi karikarita khana a aba siyata kezu ike kehe kukuri kwe isi kwego ukwa kukwa ita nga ita tamakhanu khana dorota kwe khama ngam a kwe kham kuhu kwa tako kham jao sa kuhe e kham jaro kwa tako munga tikesu ike venu a kham kuma tiku kham aba siyata tinkesu kwa na he e ika ita tinke kwa na sika kham chim kwa na sika nu chim ike chim kle sika nu chim nga sika nu chim do osika na tahin ko ay guma e kho chem khono ma e kho chem kho betati ko ma ansana ko tako ti muwa ansanti mare karita nanu ti ko ma agwa tiki abasi ko tako twati ima ti asi ankago ma e kho chem ko ta aji khata ko atam abasi ta kaji e tamakha a awasi tak e khatin kwa khakin ndi tat mo khakha e khata kun khana a kam te hi ta kun khana ta khatte weza ta kro te ko te te kwa te aji anwo ko te kha kwa ko te kunwa guk eji ta anje tengwa kwa ko te ko te kun ta tin kai kaji ata i gar kham ta kum te ta khau ta ko te ten khata na ko ta ko a i he te tam sa kya ti sinu kha anja ata ko na ina tam nge ko ta nge khati he ta tam he ina te hi te o he ta tu no khati unga he ta ta ti kha te wa di kwa na ave kha mu wa asen kwitwe kha kha khata kwa kha ata kha kha u do kha do mukunda a kha ka a mukunda a kha ku wa te ko a mukunda ji ke kha te ta tsare kwa aje abase te kha mukunda veta kha koma ana kwa kha do wote kesu ike ti ukwana ina tama kha koma kwa takwa te yo ska kha te ta na kwa takwa te te a ka kwana amuwa asin ngam ke nyam ka kwa kha di tre ta kwa di kuto kha di tre a kha di tre kwa takwa ngana kwa takwa hi go kuri go a di kuto ku go ta kha te sin ma tsam nu ma kuri nu manga ski nu ya kha tsam ji kha ji nu nu ya kha nga kha manga kha a be kha manga ki tinta mukunda e khati o e dana e khati o e tsara e khati o e dom o re khati o e dana ashim am o kam ke tusha te mkhan kha ino a glukerti kha di kha ama ge khati tenen da i gra khati ta a i kha do no kha do ro ta ta khati sin

0: tsame temono tekise kut wen akhire kamogwano te gabana ga mbambago rado komana cicceten khwinati buri hecetera yafta kapunda Johannesburg su o metro radie ngiska khashuwe siye kuteko kuitsao a parlamente su o stande committee ki te khagwe committee he siri a mandata ha sidiki committee he kwa khita a ke singo kuma a burgmeister madada morero a ste ko wara kwere kwere gwe natahi yo metro he si o siri a jao kai kok asi wara tin thame un kara iye tin veri tang angie ti kuriski a siri teko jao kai tinki a kisi eko tukuji teko wara tin special owner suk yene ti kwena si atame a mumo tin tamska aki mui timboronga ji ha toiku si chakakara siri teiku jao kai tinwe no aki wa kai siri ji khu kha ti khuji tamakha anji wa kai kwana ji chakabe ta khono tsuni sa kha metro he moi ti kwa kha no siri a te ko kha ta tinta minister a siri an di a ena kungonda gwana kham ane a ngceska an khum di kui a tham garana ko morerom ki kharati ta ko kham khum kawe a ka te si a in kharati ko si siri jao ka ta tin kwe he hambe chem kara to to te khuji ta khono kurota a ti a 520 miliard rand di a state a tema de kwe a ska kwa kwita musupie a tie ka yo de di khawo a tsa ana kwa him polisa ke jawo ko te hima captain lawrence mahatlum am de ko kwa sa ne ngo kha ki kai ti kwe a ngi khoma sika pretoria su o kai ka uski kai ja kwe kumsa tsaudi musupie ake ha a stati anenza teko ange tv ke kisie ko musupie ti ta ko akra ti se mahetlo ncema ki a khwagwe no ama kwa go tsam musupi na atama steko aw aw gota si swere ti mahoto ncema ewo go hi ake mboronga ji ha ji ti ya ji si ima mutetu a shwebena hita mboro eu kujitama ate si musupi asieti a matanda komisi kita ko teti a si akrati si amangia okana hi aki ha tau ka kuji a tsuko te hinga oki far ina khang si de ingenieur a amet swartim di a ki ta khunu der ta tsumboro nga ji o qeye king khwe a o tainji kitama amati o khata mokhotlo ncema atema ko qayete khwe a akarti si ama qaitama mboronga a khoive no ama ane qayeki o a arokara khwen seta ana ko tetuta kas no khwanye khwe a akati kwa khanu siri ania a si tsaka kara mo ite khwante ko chiye go ncinyam ka kwartal suwe a siri anikuriskita statistics South Africa kwena iye esika komate ko khana o khantaka yeng go je a ka gwe nata brutto balance product e susana kwa direta ikinwam a makwe maselela a ka tkhwanu ngo sinyama ko qeusa tsiye de ha me tkhwanu te mata ha go je a ke mogoti ane ta khono tsara go ke a tswa go eno a ngiya no te no kong kai ko ji o kamski ta tsaka karachi a mo ite kwanu a ke a ka ite ha si ng khu a kong kon khwena o kwana ji ma kwana ya a go a suye te ta khama a ka tu kwanu ng khu si te ko su san ta te ji an za tsu di ngu ye di paro a hi sana ko ha kwana ka a tsung a mede o ste su ka ko ko ha no kwai te ha si ge a ne kam ka kwartal siki mo ite kwana a go di tsebesa na go down bori su khiri o he ka mu international strafo fo e khana o an klarm a se ko a go rogwata kwana a ke khana kwa ka rogwata go am a o tsa swa ga ka e tsai ka ita karim ka ye nma o go hi ima an kyarek am timboronga a hinyita tamadiga ma kham anisija khunyana ntwes nate ba ka kona kana ane a akiha a si moti am kain ama aqish am nwisiki a khoro khweta ise qeuka to goji hambete tama am mboronga ta tungji wa kaite iji moko ngumkho mboronga siki kurota kain ma nyam ka de ankla a international strafo fuki o khwiti a ata te ya ate bore khire khire ngwa khabana tin e qanno xka fm ke te bore qeqe kwe
1: tra ba 5 ke khukulu kwa a kha ke xka fm ngwa na ka wa vayonge ka bungon Johannesburg ya metro rati me ka xa ya cimka ngchigi a kwa ngwa ya parliament e ayi committee yinga bongo ke statu wi ke kang bongo cloaking ho kwan Committee ng mega sa kalatuga ke burgomaster yang dada morero iti gwe anang chima ke o ta yi bongo kulaku ke kawke kan siki ngale u bongo sengke kawang ke kawang ke ka nghe fesa si tenene kuke o kwa fesa kanga kang ya bongo kong wangwa uzala ka tenene kwa tuto kan ngale u ka katipa hana u e chigbige ka eke o kanko gaba tsoko ke gaba minister yang abongo wa enok kodogwane me ka gwegwega nkhanu yinga ke gala khuya ya ke kwa wa morero kwa nga thoi ale khama khuika e he bongo ka ngwa ngwa o zuzela o ka tsika tenene o tsaba he ma kongo ka tsho e gwa 520 ma yarta randing statu me ka gya kala tu ka ya tsum kang khe chung yang kwa ge ka khamsing o Jika ini cipang yang kau gua kawan ngoga ke polis cikgu ma kapten Lawrence Moko itu ayat tiga kau kan kau giat ke Pretoria ya Landersov gan kangka kau ya dua ke kangka statu mereka ku ke Moko itu ada di tetenin aong hati kau gua bersuara ama ya kau kan kau giat on Moko itu mereka kai sige khala ya keng hima sigo kan apa ta khali ka nga uwa mantlanga komisi ka nga sitigwe gye kuke ka nga ya kula ka nga konga ke fir iena ka nga yi engineer armar tswarti nga ya gaya tike kula kleke geng aga derta kuke pakala jili uka utkaba kwa nghe siyo tuto ke fesa makwe tle meka ya tikwa gwe gye ta kuke ya kwa ka u datene ne kwa u kula ka wagi ya tikwa nkale ngu mana kong ying hitiga ng he bongo klang ho kwa ge ta a kham sing ka ke ngi ngam yang ai gi ge ka wa ng gi ka ku ge kaung ka tu du ta bongo ke chipang gi a kham ngale kong ke South Africa statistic me ga ka ya kho go beng ga ng chi wi ga yi ge te ya khu ke ngoli ng ga ga chu tho ko nguma chi ka panga tle brutu benalan se pro de ke ya on yan mana kau yang ama kue masih lele ala kita kuki kamka enghe wajib panggi kem gosoga tenene todagi kagdia mkoti kuna ta ki kama plasi cikwa man ta kai tutu jala si tigli kita ka kamsing kaki si tenene kicho kangka kula un agang ta yang kwa kamsing kang si kwa tepa o kumu u kay bongo akwan kwa gita ng daki ma holy place uga ang thwe ngalo ke kamgisin aga ngay si tana na kalatuga ke ka ng he haling haliga ati kaya si gwe atuma kong aya fasi ka tana ni kredibi datama katuruta a jalan ay fasin kastiku wafu ya ng he wang nguli wisisin aga wa ke yang kwa akta ika haling hulaga siku panggula yike o kha Guys, ya panggulan nga bakya tulan. Karim Khan meka siya khaling nga bang laga ang hewa geng nga bakang. Ka nga chung nga bakang ga iya a o ka ngwe. Kang sa ngang kakeya ya wa o ka ngwe kaon. Ta ofu meka kumitie yin ka gya panggula gwe ke o kakan keya chikwa ma. Ke ka ang he si tenene chikwe gya kamsin. Sima wana nga waking tuladi si twa wana nga waking tulan. Nguli hengkang tumaka stiku ofu. A hangula yiman ya wayan kan meka ka e agagastigu ofu ke ngule na ngule wa yang waka yang sike o kham na sika etina ke gangge xkfm kremko tenene dibita sa

0: ngicinyi kwethe kuwa ah ke camqam kakho qene
1: eh guzo beta kwekho no zakha inja gunto renja zakuta khona zakho inja kho inja kho tisha kona kaje aki kanem ngomata kwethi hambe cha aya wabo yini kwatete tamaja kwe unuta danfano ku
0: nincini xa miyaxoxe axhama incamndika xa ndetexe kokaxhama intathi kudowade akhe tincinge amuwa ade kwadino ndinixe xhamayeni ukhwena axe xhamxhwarayi ndiyokirye xanarhuyo xe khwena ajurona kwade kwakhweni xhwa xe xhamayi xhiwa xe wananaye ve anatamano xe xe kwangrupu yaxhamxhwarayinki ndieyakunu xa ucucamnetsika kungunditayinki ndikumntanye ve ndewahinsena kwadakwa ha ncidwe hete wete abashetate ha rekatani xa ukititsika kumnditayin xa ukwana tsika oka ngrupu yaceta ha netiketere to xanwe ceta ha ndiyokiri ncakwa yahinsenaye
1: ne bona mkhakha hai ke khana hai tswara go ta go ya habe bona a ke a ja moti no a khana hai tsana go ta no ke khama me ke khama a go re go teng ja ha ta go khama u wa te tsuka mo wa kwa ta a ka ja u wa te bona ka a ke a go re go no a ngo go ka tsono na ke ga mo wa te ka u wa go ta go no tsa don no tsa ko ja a ke te kra go
0: Darun Jacquina, Deco, Quenam Dom Yimacham Shumwaha, Kung Omacham Shumwaha, Dom Yimcha, Macham Shumwaha, Tahaki, Kuno, Aiti, one hambe at a Jacqueta, Quena, Ataha, Takuma, to want to know. She knew she ever everything would in Lashing, Lashi, Nusita, Mutamun, Ere, Atahakun, Hikakun. Nta aba kwana cha de khati khati ta ajie cha se tu jena wata ha ta hanne kunji te uji te kunwata jite ya kwa ya khiri uje te wota ve kwa atika matrenu nde u kwana khiri we wo ve te kyara hin kwin kha te ga u kyara hin ngata te ya kwa ya wo wate nji kha kwin ji khajibe ma he ngo te ga wate kha bana te ngo kai yanja kunya a te wota khate te tamati kwa
1: te o te zwana mja ta kai ha ha eu karai men kuma he ka eya kwata kwana ka gote twana kunya kwata atedi ha ta kwata gote ata ha bana ha khekhe a he te o ka jwana mpheri ha gote twana te ata khekhe ya de nu gote ye ye ri he go komat
0: no han kwan mi ta dik ema cha go te bori na kom ta tebe ti kunqeni kom no kunqeni tikise kinkin ya go ta tsuiga na inta khana me te khana te tsetse isa kya ta mahanu te anja khan kwa kha ko kha jamaate manata khana te tsetse ya go ko kha hanke anja hambe tsum tsetse go kema khama nte nge bise na kwa khana nge una munu ni ha te ta ko te khana nje ga o kera go ta ko nje nge bise na go qaimja munu ni ha no anja ko kha hanke makite go tsetse go anja te kha won ko tsai ki nuti o khana kunwa te ko khudia munwa te khunu khana khunu ya no anja te anka ditamiti te ma na ati di ma dangom ki ha kama
1: ha te a hwa te khaya hwa a hwa ambe ana cha ha ku de a ke nge ya o ja te wo de ta ko a ande ha ti ya ku te te ambe a ki ta ko a ko a si ya hwa no ame ta ko si ya hwa ta ko ta e ho ma ta ya gi ma ko ya ha ta ko kya o ko na de de ha ko ma ke te de ke ya ha ni to wa nam ha tum tsana khata ke ke ha ke ke bo ana ke ha ke ha di no go o ha si pele no ana nga si ke na ku
0: dino a tsam jika ta a tete ke kwenje a tsone sa tla ya tsang go ta kwa tsama him kwa na mka tsa go je tsone sa a de to teng e di ka ding te ngo tseta ti mia de kwa no ti a wa tsang ha ti tamati we ti ni tla betsi kwa kwa mo nge ncin e di ata tsuwa kwa de to me you know tsanadi ane oka hinti yo nge uke ai ai tyo aba tsui uro kha tsui tsui tsui jam karate kho nde kuri ko ji tsii che mu kara tsii ya ko ji tyo shite kha tinu kya ai ko ji ta ma kha ngo ma mai tyo shite ko aba venu kya re kai ko ti ko kun kai ngo ata mburu ngara ko ngo ji ha ve tyo amu mo ka kya re na ko ta ko nge uke si ya ko ta ko tama go ke mu na u che mu kha tsui we we gure renata i kara ta a je tsai mu ma te
1: haji aji ni aba ani jam hai ki de route de nu de ani ko ji buya kwata ati ata aba ati haji ma de ji mba ko ku wa kwata ta mi

0: Moro metale sing kamani tami kama nung masing tami kat ngami tunga mo Peter ta juja kaya studio nung det agi kaya program makamata dewu se kwa sa program ko mang taya ka ngo o dal kana tung sa itali Peter kaya dum kaya kama ngudi da sing tiga kwe gwe me kani ang kewa chike e msuki kole kwa bure dani kuna chike msuki ngwa ngemhe ke kuba forka ngi chike mole hege chike e Gamsi, Gamki Gamaka in Roman Egidor Pagi Conqua. Ah, Tam did a sentient game husky than Conqua African Atonum. Morum to Noa Peter.
1: Moro Tunga Igwe. Kawakan came again at Odyssey Gressing among Nava E.
0: Kalakaman, Masson, Chigating Agipanga, Damigipanga, Cremepanga, Ink Megipanga. Kamasin, Nai, Dame, Creme, Me, Yigia, Kanachipangisinke, Bung Eggam, Twang. Oi correct and atwang. Debe singing atagi lungusa, kabachiki e, ya wang a, toko, mchima panga. Tate any what they may go. Salung segege, kaya o tete chimwa, debe. Higate pangabing he, kateke yawa kama tete wachitake. Mchima yu lungusa, kagin
1: Tonga igwe. Koms on the kamaka damakosang he.
0: Kwanganda wak wanga tete a, wada omako, chigoma, eti dema. Ya ngau hale kagaya te de kaba chutu kaka iwa go hewa ti de kaka kaka ba kuanganduwa. Ti kasi ka agi wa atene ka dauma ko he ya ngau waga ti kaka ngateti kang na suwa suwa kumwa. Ti ka agi panga ati tuwa ada ng ate kate panga wake akaba ti kaka maka panga. Mahasinde kari ngui ti tuwa kaka mangu egea family ada ng ya ngau ti ka ng. Kaba chutu goma atonga ya ngu a o atong ya yunga ta a Kitiki Ipanawa at a one noti tata. Yaha kag him chima penawa o witchy doma. Kawanga, mchima penna witchy dokaka. Tikawati dema, aga, a tung dema, sank and da, da kuma getigi, daba dema kwa kwa, hitigawa daba dema kaka, tidima kaka. Tide, a kwa kwa kwa. Kawachimbo, a sangu kagi, kwa a tana doma go yet in aguati kaka. The tata gives us what tungasin, tungsin. Gasin, tung demasin, yinking chipangigan aga, can now see muku, mung adawa. Not watching tataman aga danikuna. Devin ami masins get a ungawa, correct at agaga and kali, mogoso, ka nga kali, no, dominant agaga. Dame, singe long say gitigan, watchi de, chipangigawat un agaga, gitigan hoyung wakwa dang, a dewe ago. Heke, bunga e correct aye. Tetam gong kwasin tige kaltir a summer ver kang ke kwang kwak umanga kangandwa. O toa daga kanaki, imanigi pang no kaltir tassin. Kama sin to chimin and kwa, kana mousin agi gya stam or gya dang, yigi ko meetingi, jangu gas akwe, katapuki chipangi, kigan a kung, kana ngau, gya chipangi ga panga, gya chipangi at watch to a panga taya. Kama sin dang ogisingi panga taye, o chigis at kwangi, yipanga, gawakato. Kama sing ma kama tete wa pulu kwa timbo epani kum kum kuba. Ngai kaisi kukwe wa kuba ngin. Ka u kwa sakwe ka ujawa kuba. Ngai me kwa me kuke yunga gumi sing. Ngai me kwa me kwe ka unga wa kaita ya kami. O ya kata yi. Moku kaike tege kumsuka na ugoa. Ama niya na wa kama. Sike tepa kwe kawake kama gami ngui da ngu dole nywa tigbe. Chitwa gu atang kwe nge te ya mkai mgandwa. Kakewa kole manga na ke gya da ngandua o chitwane a inge kawa chitwane ti gya I guan uing e yunga kwa ki chitwa ye wa chitwa wa yunga kwe hong lungu sa kwe chitwa ni al kore taya ta masin ngau si ye kewa di elfa ni ratit a chipang ki chitwa ya doropa ki tumene doropa kwe kawa plasi kam ke gisinga kakewa doropa sin a chipang gisin mtana sin tige sa chunga langbe u khavasa e tige fie mtali sin gyo mge gwa ke tam Afrika mwole yam du kole ya mke kam ki nga ke O, magoso o, mke o, chika wa burde rei. Nga ime nga tumina. O nge nga nga. Mke, miksi kwa mgeme, pembi a wuna wuna skapa, ta wuna gumi. Mkuna ki tuka ka tumina, sumbi atana wuna.
1: Kana mani mtitong ka igwe?
0: Peter, mdui kwa na mtunda masinda kwa tan ulu, magi kwa ke, kawa chika e, hewa, gumi, skapa, sataya kwe, ka, pita.
1: Kazala tonga igwe mahasang hika.
0: Gumi stapa ege pembe chen gumi kwan kwaga kebati ge wa brun nao. Kwasang nao si kangitia mga wa kagani kuna ege lete. Tamtani ke singte gumi konkwai kawa wuzela gumi gumi lungi tani ke wuzela chikaisi veta a dani singati ke kawa kumi ko kawa san kawa ke chigandwa sa wuzela gumi ta kawa.
1: Kunda ikwame ngi mhega taka mahawa kuanuma mzima mke kum.
0: Yama duta kuanga tunda masin gumi ngi kuanga tage mguge wuzela tiga unwa masangu shukwan asin tiga hongo magu lete vimbuku kasa mguge kum.
1: Ta pungu tunga igwe.
0: Pungu wati ngau kama kama tunga mapungu mkuku wuzela kasinga soundtam. Hei ka wuna soundtam gangaye. Mkuku kumuti kama pampuni. Mkuku kumuspan speki. Mkuku msuga kanga. Zume tene kwa nkwa a. Ya masin tam kwa ndege kwa kama kwe. Tam kwa chambu kwa kama ya mkwa zaya kwa kwa maso ngamangu. Ya e he mkwa sa ngakaye. Ya kwa kama mkwa tunga ya kaya gaa.

ugishi ngeqa utona ma anenqaka dawathi ngayi mocqa ukamukandi acqa umuda tamaku amagula kanqa amakuwa giya we ngancuma hanqe yaqinge jawe jawe tanqa kha ngida ceda ne gaqhada nebe eh cinde ngakho umntona danda ceda ke sicishe into ke we daba amaneke hota ka xa jawe jawe tikhumkola tindina ngike lolukatane mecike ngaba ngicha tanqa kama jawe jawe tanqa mendwa teki we kama kuta kuna ngota ke a ngati ka hayu te xa hayu kuna tonde ngoba ngishi khande tswa khabe ti gombe cha khobe ti di ti ga kwam ti ta ke kha a magwe tanele a ha panga tanu di tswa ke ma tanele mi e ti ge nye ka nge ju tswa u a ma tswa shi ke ju khabe gombe ju tswa kha u ta gombe ma cha ganya ta ka ma tswa kha a khom ke khom kha ganya ba ta ke a a cha ganya ba ti gombe ku ti ga he man tuna mu gombe mi ka shi ti ga wa jobara sikunda kwenila ke jobara teki ya kama kwa jobara teki ah jobara tatika hundu wa jutuwa khiri uju gombe mkani wa utaunga wa ju gombe kaka ta amakane wa amakutuwa khiri teki mimo ata tushwa kwa ikasha watikishi kwa kao gombe shetani kunda kaika gireta mkoma mima tusha mime matusha gombe khiri kao kaa teki ya ah ta ya kama tani ya kwa ndate ki di kwa mga kata ya tani li akar mamchi kedu waka ya kwa ka ta dira ni kwa ke wata wa mga kuma ya gawa ke kata mga kuma ka gawa a ke kata kanto waka kanta juko ta kalita nda ko ta mde mneta di chi kanto a kake kia ipa Ata nga ako choto tala, ngu nga wata ka kwa nga nga wata ta nga dha nga wa achi, ta akeshi nga kwa kwa nga achi. Ta nga tika nga jucha gome gome ukama kwa nga nga he jucha shinga, he mkumka kakunda kamda kama achi, ta kati ga kwa de, he ta kurunga wogwa ye kema, icha matu shintiki, kwa yi matuwa yi nduwa, ta yi nduwa jucha kenka owa, Odin ta duchan wa tuta ya tege aa Chika mga kunda nukula Chika mga kunda juk Ay no kai shing amde ta nge Chika kunda wakura ta achabu chao Mju shing ta kura chunga njua pangi sa ata Juta chua tu Makua ta ju chua tu ta chua e ju chua chua tu iti Kwa makua I chua tu ta kehe ju ngatika Ti mato mga wata aa juka chua tu mga wata juka kaya wa ika Nata ngatika de gam kura tege kama ngam ching kuya dia Aa ka inga kam ka divi ta kha de to aka he ka he divi ya de ne yige shin ta no khachi de gam chu ta ka te kula man ga kan do ngudi aka wat yo du aka ke du kha ita a yi yi ta ka kha kha ta du kha kwa divi ka chi de ja kha ju ngudi tu kha ju ju ka nga o ngo le kha kang a kha ge ma a kha ne ga ma ja ju ja a kha kha ta ma ku wa u ku kha ma ne wa ta kha ju inga ya ndo ju wa chi inga Toka, itau, makuwa kwa ii. Taka kwa kunda aguda waka gomitu. Mchima kunda gomituwa. Ika itau maa. Kahe ika aniti kunda nime. Tua nyoka ke mchika nda kama shita kakwe tege. Mchika maa. Kwa kishi. Tamika chabu chawa ii. Mka kao. Kari utwa. Kama kwa shiko. Titi. Ah. Dukwa kunda waka. Shako ngode dukwa kunda wata. Juwa tu huyunga. Ah. Masha, ta delegation mau gea kodi tinga ta mau delegation ta kwaya delegation u gea kumbongi ta ngaita kwa dia ga ke kono na ke mi kula mi debe ta madungula ta yi chikanda motwa o ta kai ma tosi mi tosi ta o ta a anu gomi chua mi ke kono ta chidole ga aga tepa kwa shing kan am tashin chikwen mane wat

samete ki tin ire amoro xka fm siki no te bore a tsarati yafta kapunda departamente benelance saka kwe akatisi ncisika gana kwade ngo nqometa di kwade trek am a tema kote kai kasa a ncwa ngakwa khoni yatina a no aho tuni saha khawo gwe jere kise tswe qara kwa hi ti khwende ho departement de khasu ane a akate si an kyao cam aguye gwe ngin khwena dang ka twa khwena a ni omba para khwena ana ango te ku kyare ka ko kun kai san ai okata manu cam aguye ko na kwana ji jere a tuni saha tswe tota Tunipa di minister a Brilance Saka di a Nzambulo, Njunza, a gatu kwakano, ni hofusi nomi gwe, a hofusi jao ate kungwe, nakwana a ka amaka kwa unkwe hoi ni kainti te omba paradi a, tuni saha kiao karajiri ki ngota guveta, mutetue a gatu kwakano, a kwe a hoi te a, tui hankengye no, sikaika okite, tahono, kiare kae khatwara nye unwa okata. Sesa akwe kwe an, deko on afangleke polisi onersuk dektorat ki Zelda Mapuso ni kwa masika si deko khasi o musupie an matanda komisi siki kai jakun kwa san. Komisi he khasi ujawji kai jateko kun kwa rako sesa akwe aki ha Eronton ki siko dwelem si akwi at wedesenden inan tunda khaska kamtwa anisi Johannesburg khasuski amborongae mapuso uka ara kwere kwere ti nata aku jikau kata ti khuji a anka oski ina si orohi ta khunu mutetu kunkate khwinta makha ngie kwa siba wana te kilo kharam koke yine a si khosa na hi a ngie si kew ka khoji swe te kwa khano dri di polisa a ati yank ofisir marumo mangani no Steve Pakula ta khono polisa a hauto kewo kwa a Samuel Mashabata akwa nyam a khosi ndai kisi yengi tama no a kouka tukuji a ste ko chungu karahi a kati kwa nge sinu mapuso si anga usi a kusi si ko kusa ni a ste ko tom tomo kikari karakwa ita khe a kati kwa nu ise a kingo chem di kwa na a kwa ya tate itama no a kusi hisan tu su khoku o hingae mo iti kwa nu chaka kara kunkai veta kam di america ka frai akuru ko khoi a chopra a ai ta sie ko stratefan har musiki no okum ha qarata president ma donald trump a karata si nga frai kuru khoi a okum ha qarata buri a qara khono si nga tsung a kai ko chopra a ai ta ta akit wana a kara chhe dabe nau mucho prae ku ye khe tarita re gejim boronga wo tare re tum boronga musobo a wo tare tam tram kham tham ski a ka te se khama ye khuno a kara chhe guta ni khusta ma hisana ta e angie khuno iran no israel ta ka kwe a khain kara khati wa kara ti america sim president ma sing tseka kwara kwe kai kwi tekino a go jinisan no khun o tra go ta tram ne ma bori ma ko nse ta ka pare mfrai kom ye fk kenedim ki kai kwata tam a karata si khama tivre kha ne go zu o kha ka ji a ina a swere ma gwe na ta adoro kai kwe iran sereta no khama a ka ta kha aman tseka go yo ka ga swere ga go veta Boris o khere wa
fie es a ka jwanga an ana kwa in kwena a ka to kwa ganu gana o jawa gana khom kara jawa gwe ta ku ni bora asik are ku ngama ku moten kwena no anwe kitin kwena ta kopi musu kopi bora si wukrisana te a aki ha jwanga ji an khana kweji khana kwebo e gunu an kwena wobe ta jwanga ana kwa in kwena aki anwa dina an kwuni sa kas na kwa in jwanga di musubo a no ana te ku sesa ku kwuni sa kha o sa ji ta hunu kuwa kuwa ka te kai ku ku kaji ta matinji mungwe ta ku mungu na umusubo jwanga a dire na utum ka kwa tin tum ka kwa de a ngesi akwen anwa kare ku te ku ngaji ki hisanu khana kwa ye guta a musu kupi wukuri he ate wukuri gu kwekwa no kaye guna ta ate gu nga oziki ni wukuri he mwete kwa no fier ta khen e sa si ya mwako kwe ku kungo gu donar da khen e mka meshi kuki ta khono fie es a Canada ta wukuri zitama te ogu kha nga oziki ngie kwa 6.5 million kwe a bora amu to a te ko si gwe honor te mu ji ki ara dina ste ko a wo kri ji a ta ye gwe ata te ya ha te bore a khir khir te na khabana te bore a ke gwe te u kame 12 iri na khono

Kay mega siba ki kangwatini ki XKFM ngamwana kawa vayong ki kambungun. Fesa kao ki pulisa ngayit ngangasya kwe chiko ma Zelda ma Poso kaya kukubi nga ngagdak ngaman langa kumisi gangun. Kumisi yang mega un ngawagdaan ki Erelton ya ngumka ngiwa dolem ga kawang kia tibirisin inan tuenda ki gana gajik dagang ki honas brakuna ka ngigigiyan. Ma poso mega nakam siguke tisa ka e siguke okwa fesa ka he siba honor kilogram ko kehin ki gikwa ki yingkwa o masiko ka tayan ta khang ya ka he wa chipang ikong aiko ajudan officer marume mangane etike Steve Pakula e ke police chiko ma khonui Samuel Masasa mega ta ki wa kula ka ki gya ta twagri tutu ka ki kulukam yi meka maphaso dge ta ko ki yi tenene gre ko ki o khaba o chika ng he la ki khwang kwan ya gre ta ko ki khabeta si to ki kham masiko yi dano ge sing hi ta ki ngi chi khwa ta tenene twa ki o hi ki chingwin America i dila ka ucha ki chopre ki kwan tumastran fan harmos ki khobu ta tsogi sa khu president Donald Trump me ka ke ong ya ka ke dila click ong yi me ka tui kha ka ngum gi chik de ka ke si ke o te ke khobu ya ke kwang ya chik thwan ta kan si ten collect ko ne tu ka ngi ka ke chopra ma si ke thang ho dia ma ke o ta ka ngi ke khu twan Trump gi ge ta ku ke hana kan kwi ta ki dang na tur ta kwang ya chik thwan la ka ngi chik de o ka Israel ngi ke America president de ke kan ta khu ya ka ngi wa o ka ngi kene kan itene na un ak dana si twa wana ka tu sin Trump ke on ya ngum ka ke JFK Kennedy ya dila kambu kuna ke twa ta de masiko ke ma ku ka ma Iran ga si tene ne chik de tur ta kwang ya chik thwan ei fasin America ai fesa ka me ka chik gi da kham sing ga ki ying ka kham ko bola ki ying u a sing le nang le aga ko bola me ka kai gan thwe ngal kham ko i tene ne gi a wanan spani yang a ya cho ko me ka chik gi da ku ki kham sing ka e ka khwang ko gu thuli ga ang gi u ki kang si a kang ka ko khya ki la kan tene na ge u thega kamachi khoga tene ne ku u achi khoi ki kam bun tri tri ki kan chi khwa tum khama ki ga sing bola e tene na khole kwan ta ngang a ti kam ya fierta ta donor da ki machi ko ka kum sala ta u akula america ki canada khunan ta 6.5 million bola thwe kho ki ngoling ka honor ti u agya bola ya kala khunan Masike ekbe 12 fakik gang gang ke XKFM khamko tene ne dibita sang ngin.

Lefiwa moso nqa ngsege ngamke mmuli wala qomtike tine qwa 14 manita ki konke radio xka fm wala kita qom tike wala ki qhamem gya fitika ngwa mqo program ki ga a dens ta kha ya ngya chwang ya ngya jabunga ki wuli ngwa mi a elmia ritsli anji kam gya sunqa tumsim gita fitika ngwa mqo jinsi kang a program ke kuku mang kamu kugi ka kuy ngigating agdang chimusing ngita ako misal ng kawa mko program gagya kom ke daming ay program ka kasi ke ka mgyang maasam chat daming ay program ngu si kita wa anjil am tini gisim sa gung ang kawa mdewi chuyong kang ay sumano ka kasi ka ang he gagya kala utam ke wala singki chuan agita ukama chim chu yung gaw kuwa dewe ang hajigam gita sa atige ke kos verhaftang tinigita gya ngulin kwe he kwe mga ehe gya stula aga mga e mukugi ka mga kula ka agita wa nagkahing ofu kula kang kang mga toda muna sula chisang atitike ma mga ni chusang he ukuwa hindi chu yung gaw ukuwa mdewe wakang kam wa a samtiyat programa ngita agum angawaya atige kam chigge gya khama ngkol ngwa yalf irqivi ngita khama ko program yang ke khwisi ulingwa yalfu program ngiti ngita akal utam ki wala silam ya gya kom ki journal program journal program ala ke chang chigge gya gawa ngigam tene ge sun kwam chu de we askola mem chu agum angawayi jun examen ka kisi getina o khamam ke vilung sa tani khuna mu ku ka a examen ya ya ge tutu ka khulung sa u wa kang akal o to ke ko wala ngin ha chi ge ki chang ka khatin ge ta a gmin ang wa ya a ti ge kam chi ge a khamam ko khosi program ya ge kom ke vadisan mudviet a program ka khisi kantina ang kong wa mki chimusi lagi chang mu ku ge ka wi ali dhaba mkoma ge kong ge radio xkfm ntine a chi ge ta a twisa mku ge ga sa kwe he program yala a kala uto hm magita kwa ju khamu ke bunga wa sim ha ge ali dhaba mkoma ge kong ge radio xkfm igita asi ka mangami a elmia ritsli na woli hewatini atige ngasi kawala chi ge ge ang am a uha in irihin ha ngita ang huna kwen nga kwa chimti ni chu ag ang nga wakwa program sung ke dang nang magi kwa gyami ki kong oi magi kwa chi gami ki kong matina atwisa muku giga kwa kwen ha bunga ta bunga nti ni gita sung teki kawa buku ay loans ehe chi kwa ngui ewa ki kama platform 10 gihiga agya o Denilson Manum abuku aichu hai wabungam kawisi shi gageta kundisa yalf irike skola kunam ta sale abunga wasise khamins kapuya platform ten abi si ohu yalf iri gihingia skola kunam darsal fandag abuk loans vies by the school yalf ir so al die gemeenskap word uitgenooi om te gaan bywoon a book launch deur Denilson Manu sal vandag by die skool plaasvind so om 11 uur so al die gemeenskap van Platfontein word uitgenooi om te gaan bywoon wa mi nge gigami ki kong ngan ko chim tini chu agwa kom ko program singisin ngi sintene gi kwachi gam ki komatena atwisa mku gi ka kwe kwa ngawa bunga ngita ngwa program kita sa fitam te dura chi gigra sa kwe program akalutam ki wola msinga ngi ya chwang

Charlie, ay, amuson, ege, ngamke moli, wala kom teke, tini kawa, 23 minute ke komke radio XK FM. Chebui, mula gita kom teke ke, mchu ag, angawa, mko program, ya gya komke, mdamin ay program. Daga krisi changa, mhangwa asam chwa program ga changa, agita ukama, ke gikwa wa, aga chu khau ga ga mka agi ga kibi ga khi anje gam ge sen kwa ke chika wa aga chu wang ga hun nga ga tang gu gu ga o mang ga ma chi ske o ton ha tang gu nga ha a ma wa chi nga je gam ge sa he ka ge tho ta kwa ko ndi sa mo le nga ta mo ku chu sen he u ka magita na kwa mauko muku kika uha hawa mdewe ke failaka mdewe uha khasunt mgita saati kike akachu kha uwa nana kwa kahi kawa kahi katitike hiski kha umka ama ki guga ke di ama ki guga ke chung tisa katitika angatini kwa te just got to a bacteria of virus. Mukugika gu mka nka diga maki atikiski kawachi tang ya agi gugi tang. Agi ta ngu kwe a. Agi ta sung kwe ng halima nga gya ngu ma a tang. Aki wika chu. Kaki wika agu nga ngu ka aki wika khalu. O ka ngu a agu ngu. Halima nga gita uwa. Iram tutu kwas ngita kong ongalmanga gita waki parda. Taka chitke he ama ngongawa kachua. Kaling ha gita a wata abitre u. Mukugiga sa uke nga jika un. Aga chukawa katota gita kwen akamakwe. Chim chusang he u kwangawa ndewe gani kuna. Agita uwa tike maa sung u. Ya tui samdewe mku giga kwe chu kwa sa u. Kwe kank waka. Fersak tige nga waka. Halimang ka gita uwa. Kama stulam he. Giga uwa chus. Gita kwa. Akhautunga. Daoma gita. Amaskin ka nga nga kwa kama. Chipsi, sweetie. Blasa. Mjusang he la asim he. Dawa gwe akumtika tachi gwe gita takolakan dawa gita akia. Tamuku gika kwe chuseng he uchi senga chichika nka magini chu seng he ukwa ka chu yunga ukwa nga wa dewe. Dewe wi mheko kachita angwa seng he ukwa nga wa dawa nke dawa takwa chigika kwa ufutika gigi tsang. Ya maa nga nga duka. Agita sitike chitike he oma sa tugea. Kangwa waka maluluma ala kangwa gya duka ufutuki nukwisi kawa. Ya gaa kwa ke he kwa kalu kwa gaa gita gati huu. Ofu da wang aya CCE. Kwen kwa ta a ham. Da wang ka agya singa ngung tota kwa. Ha ofu kwe swaka kama kwe. Kabaka tita agya tsang. Ya kwa da chan kwa tata nga tinta da chan kula. Da tinga ka kaw. Kabatika kake. Da wang kwa ya ngung kula gu. Muku giga first tan u. Beste manila ya angku akul ukwa dawa ng. Ocha ng wa utukwa. Taa dawa ng ki cho. Ki kwasa. Wa chimu sinila amuku giga kwe chusang he u. Ki chimu ita kwa kang kwa tawa dawa ng. Wa dawa muku giga ng waka tiga. Switali. Kasi chigi giga sung u dawa ng ki yang ng. Mgita wana. Tisi gikwa ngumkwa. Ay khifwa ng.
he ka tiske he khabe an akaka makigege kamakige ga me agiguge o kamakige ga tichang ke he agige gugi chang kamang halmang wa bacteria di kama wa virusika bacteria kwa khama fral ka tiske ka ba chang ofu fral khagani khuna kamakhake shumbingu ke wa ka chang ofu kakotutugikigin ngang makate o nhamang ga gita ha gukuli duke he tofela kha kapeng ga ga giga chang ka e virusi tsa kwa ne ukwa ewa magite ga chinwi ne gite ga chinwi ke he akin nga he tangge ki ong abuku ke gwa agdo ke kula ka hun agita ona ka tsawa parasit ti ovuka tamati hukwa a o gita awa kamang kwarto al agi hegia ya naikala atasa tawa ufuka kwa tamachi nyo ufuta ma kama ukwa ge khasiti ufu khasisi kwa atat ufu tinyo masiki chat nka taka agi agawa asat agata ma khasiti asa ngiti kiki msu dulita kangiat ngat nna ko ofu tsi khasi ke kwa tsa khasi ke ofu khasi me gege nni e ha mo go tsama kho nnu tsi gege ke tsa batseng a ge a tseng na e ke khasi a ko a mshonga tsi ga nkang a ge ta sa a sa tswa parasit ofu toxins ka ba ka kuma ko ke ge kwa a ntlokai tsi ge he a thwisa muku ke ka go nhu nga tswa o qwa a ke ka wa tshimbu sinila a tshim khama khwegu van du ka la kang kita a khwasa a nung miskin a fur muku ke ka ngwa tu khwasa tsha a nga ga o gu a ka khu tshinga a tshim khama khwe tshi se ka tshi ka ma ku dringi tshi shumu tshi mju sinila ku kha evan khefwa la gita gya agung halbang natin ko ni ke wa ken ewa ke angung tin kita ge agung rasa tho chim khamo ko du du ko lekta ni gang kita akashi wa ta chi ina khachi ge kang u kala a uta ka erger ka chi ke he chimba e hama wang matu muku ge ka chi me ke wa ka kula mi agim pam ke waka kham amhi agim pam ke waka kham namang mutin ge twa singa tichi squa a khokhung

0: amuku qhatigqa clinic obushwitali kashinquka ngachwanqa baakeka ngire sidi gitkawa kos verghifting aga chuqhawa ka khuguka ufuka makha chiqhawa chi chang ka giguke chang ngajiga ka geta thoda kwi nga thama kwi wa ngulini tamukuki ka kwi chu singhi uka ka jile nqaba anghi u kama geta ni khukwa anga wa chima ka gege anguma ageta ni khu asingi ukonka chima a furka agika o miskin ufuchi chwa ati gegete wona nqaba ka ta khatswa apinda ime bialqa ke ambulance ye mazi ambulance tini tswang o ka chi mtima timbusi la ke tswang atene o hunkhwasa ati chwa mseli ke tsa aga chukhwa thota ka gete kwa konisa ina ga ti tswangwe al chimbai yamagege gu nuka anke damagege gutkange changhe ka gege ya khefwala agita wona ya nwa e wa recover na qamce jwanqa ufuna qamtsa jwanqa ufunqama ngicamqo ta agita wona ke wa erinstar akathi ke ngakathi da chige do khaguti khwa qeqo for all ji khwa e magyasa ya ngung aswa ka khama khwe ta intenene Rixitin will not come with any get out. Wa, dewim he. Hitchigay, clickly aka, y kawakakuwa kama, gakakoye, minkakola kansi. A riching like kamakwe, ke hefanka, gig yamun, yang unawa, yamugu giga ukamuno sula. That is single titigan gang what's gawa, buy a errand stack and got him, dam o hum, twisting he o, mtimam ha twisa mugu giga o. Ka sung u mti kwa ngin ka sung u manila msu chisi di kwa ma mgira chwa kwa sa u nga wiki timba ka gi akama jingui ke man kwa ki gya khifu chi u kuki mam chi ya gigi gugi o ya me gigi guga ki chung wa kakuruma si ka mkwa sa wala si nchimu si mka kakita ma mgira angwa mko program ki gano ma gira sa fita ta dura ci gira sa ko he program tene akala utam ke mko wala msinga nke ya chwang
1: fk

Heavy K, moso ngege ngamke mwuli. Wala kwa mtege tini kama 45 minute agi kumke radio at Sky FM. Chimbui, mwala gita kwa mke mtene gire kuchu ang mko program. Agi ya kwa mke mdami ay program kakresi. Kamtene gige wage samtua awala sinke gichwa ngege gite ukama. Kos vergifting, ke ngilman ngaga gita kwa uha chinwi ke ski gige. Of ga gigia khifu of ga gigia bacteria of virus ya gigi guge o kamati iski khawati chang ya gigi guge chang isha chichi ge he ang bu khama khwe a ke par ira san laga chwang o ga ging wat e kamsin daga ging at e wala kausin mgiti sa u kiti krisi gita kukwa akonde sam chimba gage ukwa kama akhefu giga giatiga gigi guki o gigi giati chang ha gihe gigi guki chang aja chicha kwa ngkhahu o gatine angkhon khota o ta mono giga asula amgite sam amanga ngui chigi gita o ta chang kibita ang khama khwem ta akibika chu kang a agung o kang khai agung chang akham o kota akibi o aga dibidwi ngwa kota akhalu kota kram gita gwa gung o a gung tasin akibi ga khui khama khui ka ngi gita wa ngkhui a ngung o fuka ngung a angi tam gite sa de game timbe ti singa ti tsang gi kwa fitika ka jel shi wa akwa gu gi ga gu ina kha mun ka gi ga kwa agung cha tu sa mugu gi ka uwa ak angu wizila fitika nga gu ng si ka tang gin chung gu ka ang kang ka ja uwa angung gi to sa ti ti kalman ng si gi kwa khokhung le te chho khlagin wujilang khan aji sa chi chingna kwa chi chang kang ngal kwa kama coffee kama sumu kama ko drink im jusin he la wat kala kang gita tena ng erger kan do kha ge ge an gun du aga ngu chna ko khama ko shu ka se ge ka kwa ka tswa akwa sa ase ge ang ngu khui tang ha khui chuka agiga chuka khwaka twakani khaluka agiga khaluka khwaka twakani fu khaluka ka kasin khwa kam ge gya ka kang swaka khama khwe wa ngung lemang teni gita sa kochki gya ohe khwa agang ki bika jochu o akwasi aka dwo a jobasin kang swaka khama khwe tanamang ga teni gita ko chwa ngung wa ka khali khalia anga oma koke wa tag akibika sa kama kwe go chimusila ngwa nga mkuge ka kagea sibitele ka sigigi ka ngo kage ka kwasa u nga ba chisika chisika tini kwa ergir kama kwe van kang wang wata ademechi atin ka kama kwe atin ki ngula o abakteria gisang tene wa agawa amungu tene ka amungu ke mungu kahi katena ngu kikama kwe akiti tamgita sunke mchima mtena atuisa mku giga kwe uu kika vindika tika wa bakteria ke avirisi haa giga kugia mke mgikwa mfidika nga wa chukuna soro ke akasa ke agia awuzila faral mtangu for ka gi gusin mkhang aku ajawa mkang ama gi gi gukha mke zalela muka prino agi ajawa naga agi ajawa ton ago ajawa muka ashwa ka ke ic for ka gi he a sinka ngawa ke tang ge agi no asia kama khulsha agi asia kama chige ag kama magya matawa ko tuwa chika gi ka tuma di ta kanga agi kwa kwa kanga agi kwa kuma kanga akoga si
Chibisigaga tow, I didn't know what I'm besa. I'm not saying I got tow, I love us at tow. Tipula oo, mkang. Take gazelle and moon a quack, mchi. Higiga gisinka eh. Nunakwa hrunte chi. Onkaku tia ga oo. Van gaga tumga que. Mkangang. Gita ngeng hukang, gita kwa gya yula. Ta yula galage ga, tini gita kwa agi. Taka katum ganga wa mgisung, katini a. Uta agala gita gya mgala. Tipu lela u kwa tia gang humta kugi kugi. Kwa tia gaga masapola sisim jusung, gi hinkugi. Ama kwa kwa angkumgi kama zelila. Mukugi kagi kukang, humgi zelila ka unga ka. Agi go krank, the recruit like in my in. Kak e. O sang gigi gaga di aisang gigi gaga krank what the kang of two era. Furka aga fitika mkang agagika. Consin oa. Hm vindikang hm nago krank, hm gizella, kadado hakua da. Chisang a chisangawa. Manila emptina to some googia with two oo. Ka tepulela oo. Riksha ewa. Sing awa mki kima of virasa mki ting onwa. Homuku giga kuchuku mkaiwa. Waka kloko masi. Kam gigi saa wala si. Bunga. Ndiya sinkwa. Tan supam ki manita. Akwa mi hum. Unka ma mwala ngwi. Yingwa ti gwiwa. Yalf iri ngwi. Ntoga kulu. Ki yalf iri ki skola kuna. Book loans. Teni gita. Ako nisa skola kuna. Bukwe he. De Nielsen manu gigi o. Nasika nini kaki. Yalf iri. Si a. Namai ke skola kuna tasal na bunga wisi sa platform ten ewi o hunti tegeng gya skola kuna hm geng ya kakala hm singa wisi sige gya kundi sam dars es vandag a book loans by the school the book wat ga loans is der de Nielsen manu om 11 uur by die school so al die gemeenskaplede word uitgenooi om te kom bywoon. A book loans gaan net nou by die school plus vind, so al die gemeenskap word uitgenooi om by die school te wees vir die book launching. Wa mege gam ke ko ema kwa kwa nga wa bunga chimbo sing mtene gero kichu ag nga wa program ke gang magira sa fita tadura chik gira sa kwe program tene akala utwa mke mwola msunga mke ya chwa

Karen Ferreira, ay amuso ngigig ngamkimuli ngulakom tiki tini kama 7:50 minit tiki kongki radio XFM kom kita spam kimuli tiki akwa kome ong kama muli ngwa tigdem hewa yalf irin wika wala tigdige angam awa yalfu wala lagi ta kom ki timbu ilam tigdige ta kama program ya ngya kwasi wala wa yalf irin wi program tini akala utwam ki wala silam ya gya kom ke journal program de ka khisi kantin a kala utam ke wala sila ki chang mu ku gi ka ku al khaba khama ki kong ki radio xkif m ti gi gi sa ko he program na ma ti gi gi he a kala utam ta ama ti gi mu gi gi al gum ko khama ki thisam ku gi ka sa ka khisi kan ka gi u khama m ke mu ku gi ka ku gi a kima ofu bakteria ofu virusi gagi gaguka ofu kama kiatiki gigi kiati chang hagi giguke chang na kuwa khefu agati tiki gakuwa jela ukwa angu muku giga sini uka ka sio manila mso chichi tiki kwa mama hatuisa muku giga o ka vindika uka gira trota a uwa chichi la sio waka un himgi kisa wala sini un simbu ingu mahagumi angwa mko program kigani get us a fitam kawlati ga kam mchi gira sa ko he program ni mchi ge he a kala utwa mhu

Revolution ayimusho ayigege ngamke muli wola kita qomti ke yalfika ngwa 12 minute ke konke radio XK FM timusi wola kita qomti wola ke kam imke ngam ko program ya gya konke journal a program ka khisi kan ka ngya ngwa samtha ka program agita a wa u khamam ke anjigam ke sang kwa ke skola me gira chu agum anwa yi jun a examen chima a ge ka anwa twa chimushin ki chang mukuge ka ku chu sang hu kwa a vilung sa gani khuna magira sin ke khala bang ka examen a ya wola gi kwa kham chi khisi ka ko faka khisi nge khungge ko kwa a ghala ka kwa ka gisin kwa kan kwa ta a nga a o manila ngwi ye prengwa atunke alungi safaka ngwi kwa kan khota akha a mesina gita un problema ewa cha ge ke lungi sam akagi ka totoka khamaka ke anci ka atiki cama ehe igihe u a ghalakada nga manga ge to kwa full kwa avilungi sa ke aginga alungi sa ofuma nela ehe agya lungi sam kwa totutugi ka akwa manqaba a takabachi ke he akwa giga sinka khang ka panic ka stress ya during the exam ya chwang van kanda manila chulungisa wa o vilungise ma wa manila awa o manila wa vilungisa ngawa gita gya ya first killing day manila sing ke he agya gya awana kam shu da ngui ke age a wizla ka for better o a chang ha lungi sa kham u kwang ke he age manila ya ngwa lungi sa u kwang ngaba he ka chi ta age kwa lungi sa chi chi ka akwa gi ka anceng a tsoko ha ka ngwa lungi sa ka nga lu ke ya o he a tutru ge a focus ke ge a o he a khama ka sing age ke lungi sa ke anceng lang termen kagita kama bilung sagi ke lung sagi anu to ga lu ke kana chi khwa kita gya first skill in manila e a u khama bilung sang awan that the best man mana e he agi a wujila he ngulma nga ge he akwa ma khama khwe nga ba a o fa khwa sa khama khwe wa wasin u first skill in de matuwe da hm ya un he a u khama bilung sang awa ngulma nga ge ta wana balinwi ye he ka tu kwa ngulung sa jowo kula nguleke qi nga nga e fokisa vikwama tagita wana balinwa ehe atuke kaka ngulungisa yaka oya musiki maka kwaka kwa yaka siti ka ngulungisa nga wa vanchi kwa gita first girl yagita gya aya manila ehe agya alungisa nga wa tangalmang agita nga alungisa aga tachige he atu probir o kwaka kwa kwasala ndike neman kama aku sibala eke ya manila ya kikwa alungusa ngaba takola kan tinim gita kwa au mistake ke kama kwa ngita wa man vilungisa manila mswa chiche da kama akhe apro biera cha e ufuma aku si bala kaba chika e he ngalmang agita kwa arekte khala agita kwa wa vilungisa ngaba tamuku khatuka pro bir ka jheke he aktuba khavon kala kanchi degere kha anu dir makara takola kan mtini gita kwa uha mistake for all ka chiske kawa examen a yawola sing he u mchima atwisa chimusengi chwangke agya o he akwasa a e mukuki ka wana a full potential ke agya lungi sangwa a aye self trawa chige he amakwa e he ta dukha a jilila hntawa ka ege ga singa amika akrosi balika ga sung u ka tema a anwe da khamku gi ka chimbu ai ang batwa a vilungi sa ka skill season ka hi ang gyan hi ki ka khwasa nga magi khadang ga o ke eng mang agi ke ke probier sa he gi sen ke kagi ke kwasa agi kama ngalmanga kya tuchi aga wola diga mga klasifi kwama aga wola
kala gale nha age ngqam manila e atinqwa thwisa mukuki ka uqhu wa astidi a skill season wa fitikati age ku utsha gebe plan kwathi ka wisisi a organized qhamanqi kayi thoda kwa ngqhamuke usi wa stop ya age aqham u ngenqhamanqi nga wathi qula qula manxaka wa ayiqhoti umanila ya ehe akwa alungisa nqaba kathi aginqa alungisa tshinqo okwageka qabanci amageka wawuzila anota buku awuzila anota buku uwa kaye meskin klasini bilungisa kaomanqike for didlik uihe angeke miwa tshixhwa ehenqonxulu tshisa for didlik kwa agu kancema ka n taxwa anota buku n kukancema ka n taxwa anota buku n for alke asa agata mabilangreke pendesin mukugika kula uuka kala thusa a mukugika niyim control ke avikwama ka eng maskin nga si laterage unga waha hezwerki. Mukugika kula fiti ka nga waka akwasa kama kwa nga waka chimba e kama agi kwa gala tuchi ofu okwa examen wola un. Ang hei manila msu chichi de kwa ma au kwama nga wa au hulungusa ka nga wa a examen ya un. Gensin hege kwalite aga vilungisa ke vi hege lungisa ke agi a lungisa nga examen. Agi da kwasa kama kwe a. Kika ehe agi ke lungisa klasi ng o ke agi ke guwa klasi ng we lungisa tsu. E tige kan kong a kikre ua kwe a ngu kanga u amana. He afer bieter avilungisa aga skill season. Mgita ng hei tege examen a ya wola. Wawola ehe ge tota kwe kama kwe usio. Tamge ng hei mchima gita akla utu agi chimu singi chwa mge agi nkwa a u. Mana ehe angu alungisa nga wa avilungisa wala wisisi. Mge kawatige he gumana guman o a benefit wa agi ga krisi. Mana e agi alungisa gumana guman o ya kwasa agi tiga angu ke lungisa ukwa avilungisa hege tika agi angu ke first time ukwa ka. Waka kloko masika mkutini kwa saa wala singi. Chibu singi magumi anga wa mprogram ki gangi. Gita asa fita. Tadura chit gigre sa wke program. Tini gi akala utwa mke wala msinga mke ya chwa ngu.

0: ka go tsame ka tetara do qeqete nano te u tsame tama 12 re se ko ama go ano bori tewe a tsisa rati ya fta ka punda bodra a manda ko a nkwe na nge di navige ante ko jawoti a kingie kwa honre ti di kha tsamo ka kwa kwe a nngwe a te ko a go yukiare na tina a tlhauka Swede kwa boda manda kona no 150 ga Malawi ka kunkwe na satra ga South Africa e kwara ko gana di a ngan ka mama sana dina gana kiare ta ti kona te kunwe te sonda ga tse ka 168 ga Mosambiki kona gana o a kwara ko kiare na di nge kwa mo ite no ka unkwe na ngtse ka dina ki omba para ga kona ki tungusi haska Gesi swes na te kwa nu mpapera a ake ha a tin ko di a kai khoi ko kia wanye kwe a mboro nga a te ko hiye hiye a tru nu nitaha kanu ya ta hiye kwe na ki kumo di a Firi di kako kwe a o ta e dawota ka koma kamji ka Katrada kun anako teko ki Clement ki Tuse Westbury Siuski Johannesburg ka. Kwe di churu a moite kwa no su woita e a a sit erita kamska. Ti ya hoji anga oiki tinji an e a kanako sinyana ti. Tamagwana m e sinyako dao surina tink e a itabe. UDM na aka tsi khanan tseka tsusa tlotlo go tino parliament se miya kwa hinkwa ga go jawe tete go kunta nne fromende ke jawo go kwe a tino politiki go a hisana te tsuzi kitama te oveta stats dens komisie na khanan ane a karate sing tseka fromende ke jawo go kwe na kha a mo tsogo di fromende di tamaku kungo kukotiki politiki kodi kwa naki mwoko te oveta kumise anka atahasi kukotiki hisana tahaji di kwa na politiki kwe sika ora ee kono kuji akia kara kungo kwe no an hiye kukotiki kuko ye kukha mbunga na kaka tina tino stati oki hisana taha ku kungo teke etama a kwe no akwa na he parlamente ye a siu sesa jao ji haji a kwa kam kago ta bori siu kheri o he parlamente su eto komitie he ngom msana kwa intrek ame toka kuji kwara hindi kori kukoka na kwa hindi takono politiki kwa na a unsu o mutitu he jire kuka kwe a kwa akam kate kwe a sisa ti kwe nasi uiska khana o kuwa tru ki kaye ate kukunka kwe kumitie kweka tia ama siete khana o tamengo khana siye kukata ti he a tru sigongi siki kumitie he kweka mungu kate khana o tam khana hiye te khana kaka ete amusupi na te kukata ti hoji uwe a datu msi nge tame a khana siyoko tous gongiski khaka go itama wo itabe a khana simu kai ko kai ko ki khana si datome a wo gwe ada de ya ha khiri khiren bore no khawana te bore kitisen in ire qamno te unyam ka bore a khundamska
1: wala wat alfu ge fir minite ge xkef fm dom ki ti gam ming he at alfir wi ta tangi wa mizli ta mahungom Frondela mandrak o ka he o navike ka chong ye ge ge panga o ner ti ge ge ti khing ki tama gam na ji ge gam ko angin mo len ye ge ge so ye he ki kong ta kang he si gen ko ka ye no ner ten 50 ha ki ka Malawi ti kho sa bo kam sit Africa e ki ga ya ye he program a ng he si ge ge o ti khoi he ka he sin ke ko ngo yi se yi gom ke di ka o yi muni tle tang ki ngi yi ta hum he di he ki o so nda kha yi no ner ti agen 60 ka ki ka zibabwe ti kwa sorry mosambiki ke ka ti kwa kha vin ngo ki yi di wi ta ki wa ko ngi ka ma yi khisi ki ka ma gani ngi ti ka ma kwa ke kula papilo hun ta tang ki ga ma gani kwa ki ngo lingo ka his gan ko ka dokumento hum papelo hum yang hi awa i hisi ke iwa ke lisi ko giga awa yang hi awa ganin ngi khola ki ka wa se ku ki ai ki yang ngagat ene wa kan dia tinga ing e firing e hingi toge da e ngi ko ko manu gani khona ka tra da ki ka lukalo gasi ka ye ki thola ki klemon ki gani kong ki tuma west berry ki johannesburg gani tinga e ngi e movila hm singke wana ki kang he dai ng singka ki lithama khu yi heng hau ge chak ta wai ki dum cha kang hi ji khoi ngi ku ge gas ge ki ti ki ka aka hang chi kang ka ge kum sar ko wa ta ngung ta yi ki gya ta kula ki kula ta chi ga yi ki o hi da yi ki thola ga ni ne ka se ta ni ku wa ngai kam UDM e ge ku i ti ki parliament ge ni khu nam yang amanta ki ko chi kang hi sta tu ki ga vi ko ma ko ngi yi chu ge ya politik ki ga chi sigya o kha chigang hi a kha chigi ki panga ko ha hin ngo ki vikwa ma chang ta sang ku misala ta gya sang statu ki ka vikwa ma ku misi ge ki o ko ge statu vikwa ma ko hm ka ha o regiran ki ka tia hm a ka hm ka thisi gi hnga ng hi i ko ka gya ang khale ka ng parte ki politik ki tia hm ki sti di khrup wa ng hi ki ge o ka chika ng hi i ko hoti ki lai ki ka chon ng te thisi thwe ta ki kwa uka ku misin ge ko e te ki ka chika ng hi ge o he politike chi ang kang hi sigya wana hi ngoi ki chi kha gi ho yi ng hi sang ko te tu ge ko ng hi gen se te tu ge ko ng hi a ti u sta tu ge ka chi ya ki ka wana hi ngoi ki parliamentary ki ka chi ya ng su ka chi ka ng hi khlen di ko te tu ge ga jala chi wi si si ka ng hi ka wa ka ku ng ka a u ha chi ka hi ak thi sa kun di sa e fa si parliament ki a te committee ge okoi te ke chi kong kwa again ge politike chi ge ga ga gam ke kasti ku stel sel yang he si ge kwa a thamsa ga ge ka fisa tla tsam kang ke mole jo chi khoi ma ko khoi ka a ga wa ta a wa jango komiti ng ya pala pala ta pa pelo ang ye ko a khoi ha national fer khadrang gan ko ni gudi wi gana te komiti wi ko ma e pa pelo ye ki a khoi parliament gani okoi ngai ke chik khoi sige ku ke chungka ti sa ka ma sige wa kala ngai ka ma sige ke ku a wa papelang ka gu diwi ka national fer khadrang sitini ga ka sige khango ta ka hi ka man sulak e chi gin ta ni ge kang hi palis sang ki ngasi wala a wa yen irum tin ti ta sam ngai ngi ex ka fm

summer to remember wa mosonqa msege ngamkimuli wola qomtike 12 xa 17 maniteke konke radio xka fm mola kita qomtike wola kichame ngiqa wam go khoshi program ke konke sibusinki tsang ngo program yam giga wa oli ng agita kwam tiki ki chibunga chisya tung king hai. Tachang ka mga kwa sam tiyo ka program ka chung agita wam. Anji ka ng him chu agam ang wa ngulin ng kikik ay chu ung wam. Kika agigwi ng a ngulin ng aga chu kwang ha wa bunga. Ngira si tiki ki ngulin ng kikik ay chu ung wa nga chu kwang ha wa bunga nga kama wa chisi kampanye si gigwa ung. Hika kwa gigwa wa hakanda kau kidi 15 de ke June muku giga kwe sing hi ongwa ke kete yo gigwa kama gang anga kau gigwa erfar kala munga gita wai toku giga nga andak kala munga kawa kata giga gaga nuida kakwasa kakula kwa giga wana kwasa chimbo singa ega tini gikwa afektir chi kwa ngaya kwa kika chwa ngang tini kwa ngui nga wa ya khason titi gani kuna ngita siti kike ngang kwa chike hee chi kwa kai kagi kwe ngu u nguli ngu ngang achi chi nga wa kanda wala na wala mgita wana mkai kai si kagi kwe kama ganga kau haku kwa kama uyi au derdo hega wa kadang gang chi kai kai kai chong huwa kani ni kaka khout gira thota kwa ngalo u taka wa khula ngau ke thwa kwa afektero kama kwe ui kwa ke chwa ngai ke yi khason titi gani kuna muku ke kak totitu ke kakwe kulu ui kwa techi ngang ke kai o katini kwa chwa chwa ka u chitwa ngma ke julisa kama kwe kwe kwa sakula ngum o jingwa ke takundi sake gya uhamuna sula taka wa chike he sang matu bunga muku giga kwe kwa ngri wa. Kachu sang ngri usia. Heke tike mtena atwisa muku giga kwe chu uuka kwa sa mkete. Ka vindika tisang msu hanga tisika hanga. Kletle kwe chu mwa kaka mgita sang ta giga gita gya. Ka first kilende forum sang hong. Kami nga gita wa kakak ang nga mwa. Kakak ang kubika ngri mwa. Kletle muku giga kwe ngri ka gano wa kang. Hegi kata aya vindu gani kuna unwa nga waya. O kata giga kule ada ang kama za akwa giga tutu wa kulu uwa. Tegle nge kwa kama gang nga kwa mgita ngrin achichi ya nga kwa mege aye. Kwa giga ya aye rekhte son. Ta ferdin kwa sa respect. Kika wisi shika kwa mgia ang wa utuwa. Normala chi kwa nga kwa mege a. Tamuku giga kwe chusin he u chige he kleke sin he chichi he un giku a ke u kwa ti ke chimba e he ya kwa kwa ka eke andaka a kwa ka kaka of a kwa tukma kaka kaka giga sin ngoske a giga kengo tinga muku giga kwe kwa sa u ngawa kwa yam kaka a cho mwa cha nga cha nga kwa kwa e watike ka gito da wachi ngawu gito kwa chwa ngin kwe ya mwato wa kwasa chimbwa ya mangwa kwa kwe. Ogwa gya mwato wa kwasa nalma nge chingwima gye kwa kato tutu. Akwa ya kwa kika chwa ngu. O chimbwa eka ngui kwa kagi kanga ya mwato wa kwasa gye kama wa ya dewe ya gye kuli nga wa. Nima chit kwa gisi ya gam nga wa. Ta umwa aka first kile ndi manila sing. Gita kwa akundi sa mkika sing ayi kwa kika chwa ngu. Kei he, mtuwa giga tuwa kwa ka andak. Kei pene nga waka giga wa. Chie mgiku ka mirti prioritet. Aga, ka kum. Ka mtaka hun. Mgiga ku guga ngun. Aha. Kama sin ukwa, first kelende onwa msu hunka un. He, kika sin gikuwa wana. Kaka un, mka kwi mkika ka ngigwa mgowa. Kwa kika ka nga un. Ang am chayula, ang am kuya, ang am kuya ngay. Musa aki kwi.
taka wa chige he kochi jala senti singa chisi ka sikwa chunga fisi se umma. Kalima nga mga matawa nga mga ya. Ya kula ka hong van. Ya ta doka wa kaka ehe ya kwa sing. Kwa tutu giga ka kong kong kong si. Ta kwa sing kang hong ka pala pala. Ka swaka. Ta ya kwe nga uka ang katiri nga nga wa. Ya nga mkuma. Kwa nga mga kang nga kawa agawa si kigigi wijila. Asa kwa kakke face of ching ring. Takula ka hagita sa akama kui. Taka yamo ke chule gami ni ho ma ko in nabiki de ga ma da am hin ya ho ke nabiki kula kan ka ta na kon ho ta wang o ga ma ha kan he agi u ke chule an ha kala kan wa kuma da ka gi ta wa chile ma kui ka gi gi sa ka hun an ngum ma ya fisi se ka pain mtene gi ta gam na wa ntika su aki ka ku ngai ka kata kwit ngaya jat ngaya ngum shon ke tene a ka ke a khwi a ka ke a tsho wa nna ba lienga ka skwa tswa emotionela o mwa ka ngam tene ke ta gam ngom qiqa sing a tswa ngolela a tseke kaka a gita sinti ga gina a sika kwa ati gnwa akato akiti akwa kwasa ya agamwa tamazi agita sing agati ka prinwa waginga kama adanku ya nwa ufu kan ya prinwa wagiga wana kama dama tati gwa gonga ngadada ngiki kete ngiki kachwa kama gata thoka nguka waka pepe ya pala pala ngai mega titi ka ng tinqonqa ngumu kugiga kakhing akungu wale langi. Baga mtini gita sina. Tegini gita kwa wana. Yi sende mhem. Yi ngum higi kwa wana. Kaka ngu yi ng. Ka aka giga ngu yi aka nga eda kwa nga yi kaw. Tisika nga kwa ka unka ehe. Ya kala tuwa kwa ngin aga ngwa sinka ng. Ya tuga jaku ng uwa ngi. Ya nwida ka sabatu ng. Uwe kiging him. Yano da ka dha. Muku guung kaku magdu. Ovi yin hamang kam magwa gling ha gu kaku kata. Ika gling na matkali nga kam ufu ha magwa kata. Ika nga daada. Akto wa sing hing nga kagiga o ta o mang waki. Kaangkang. Hamang kata magita nga ngu. Ati giti ni ang mang waka ngwing. Aiti sata gita tututi nga a agita ua o mga tuang ka ging ala tadura cha a kiwi nga wakikaan. Yama agduwa kika a kanya ama. Tatang echo mga gita gya first kilindi o mga msu mga ke mga kwa o mga unga bayi. Takatini wa langaw kika magia sa ukwa kake lisi kong atuwa nga. Chisinga chisinga muku kika kwe nga wa a. Atina kan unga kandea. Wanti sega titi la nga tamago riksha ewa kakaka ya nguma. Kakamuku giga oka nkika laka giga kawana wako laki nga. Problema gita nga nga tingwa nga wa akweki stresi nga magini nkulu ukwa nga. Tachisinga titi la nga la teni kwa nga waka nki ofu. Tige ha ginga san asan eke wa nkhika la tin kwa ngwa ko ngwati khonwe ofu stressa e ya he u akhi wa ngwa ngwa e u amuna sula kwa ha tatla ta ngin kha kwa kwe tang tang si kwa wole ke a tin kha ga ma kha kwa ma diga ma kha ma ta nkhi tin kwa ang khonchi kwa muku ge ka gwe chusin ni o mchi mso kwa samso ma mtekas ga agita akala utu wam gingsin o chimba ehe amage tu ma akata ngi gingsin ti age he a tinga wati sing manila mso chi chi de kwa ma gin hun kwa sa ukwa ngwa yam kong su su ya ta ki ka wa ka kru kumasi kamtini ang kwa sa
wala si ntibu si ng makla gira ta wam kala ang ngam ko program gidang gira sa fita ta dura ti gira sa ko program tinigya kalu ta wam ki mula kumsing ha ang ki ya chuang ng

Maleka, ayi mosho, ayi gege, am ge mwole. Wela kom tege 12 ek na 40 minuut ek kon ke Radio XK FM. Kom ke. Si mo si ngi te kwe chu a gmikanga program. Kom ten spom ke 20 minuut em tene chu a gmikanga wa mko. Che bunga chu sa tun ki ngin ay programa. Ka kresi ka ntene ge ngho kong wa mke. Si mo si ngi chuang ngom ke tu sa mko ki ka sa. Ke anji ka ngim gya hong kwa. Kim chua gmikanga wa. Che gya u kama. I too, oh, Maggie, a cow gang. Kagigi, gang, come up, oh, mulling on. Maggie, the choosing, he ukwa, and take us, and ye he, mgihe gangawa. And so, oh, Manila sing, ye empty it to a cool ukwanga, take the sinking. Kagiga, oh, kaku, a kagiga, gamai, giga, calling our, and a gay chulo. Kagam get a sing, oh, mums wouldn't kissing him. Kika mgiko mwanga mkika makiwika nga mwa, makiwika ngayi, makiwika tomba ngayi, kakiwika tene kukulwa ike yi, aye sendi kuna, o kaka kika kia ada, nga akwa ngulika kia, e, akwa kasi mchima kika nwida kaka kwasa nga waya. Tisinga, tisinga akari kika wa, kikik echo mwa. Kaminila sang. Tamuku giga kwe chu sing hi u. Kawisi siga hanka ng. Salea bunga muku giga u kampena ng. Kwa wa egena kauki di 15 di ki junya ng. Sali kwa lea bunga ye gege wangulini muku giga sang. Tike ehem ge gam ngawa. Chige ge akri ngawati. Ngawatu yi muku giga kwasa. Kak a vindika u chisinga chichika hanka ng. Wa ka ng him tini giti sa. Wala sing ng. Bunga chimbim tini giri kuchwa gmikanga wa mprogram. Mtoga ulu ke buku ayi launching ge ka ge gya skola kuna. Stini a lea bunga ya platform tini ayi bimuku giga giga giga ka kala. Ki gatam ka un ka u nam kaya ohuti ka giga kama ka kala. Ka giga singa waka ka gam. Chiwi shishima ka gita akundi sa skola kuna ki wula sing yinni ni hii. Waka gege miki konghe matu sa muku giko kwa nga bunga. Chimbui ntini kita kwa chwa gmika nga mprogram. Ntini a sing. Ka ntini a ukama mke. Kwa miki kumi a yi nguya ngita ngayi teke ke. Nga wa yek. Nga wa jun wa yek. Aya nguya. Ma gita sing. Yek. Platform tin aya yek to. Yek tournament yang tini gya akundi sa mki chimbu si ngwege sang navigan ke bula ta duha nga tege gitege fitika vipani sang kangwe gye kukwe u hai maha gita akala tu navigan nga chigde kha gita gawa kota final muku giga kwen mkai kakrisi kam gye kukwa ato ma kambu maha gita sang vipani sang ile ma tini pani nga wege ngu ta gita wa sang mju huma u agayela bwala achu kawesi wa ka antena gya kala uto amke chimu singki chwa ngangta wali mtini gira tamam kumari gira kakwa gwa program ki gang gita sa fita tadwira chik gira sa kwe he program tini akala uto amke wala msingha amke ya chwa ngangta

Bongo muffin ay muso ay gig ng amke muli wala kita kom tige 12:55 minit tige kung kira radio XK FM chimbo ang wala kita kom tige ke tanso pam ke manit at kami hum ko ikama ko wala ngayon kwa chigde hewa yinir kiwi kawala chigde ge ang nam awa yini Chimila kom di ngiti kama mko kawishi wala ku imagi adre. Kama gabunga wasi ime fitika kaya kukuma ng wala gisi gama kaya ati wali. Magi ito to sila. Ramdiwe da chigigi ta wana kwe kama ihim diwe awana kwe. Kawala chigigi ang am awa iniri mangdu kawishi si tang hunang amgisang. I chigigi da wasi gama ngamke iniri ngam. I chigigi morusani a program. Tamin ng kwe ng. Yang huna bunga ke wali ng wami na ilimi ya Ritzli, bunga wasi itutugang.

Kam khuyn me zali to ma ong watang ang meng hiwa inirwi ki ex ka FM. Departamento ko hang vi ko magani kuna hen ngo ki polisi kanini ka ang yiwi si si kam ta ge a o e inspecting ngana ko ati a ge ka fesa ki mgoso gani kuna mgosan ti kren he kula papelo hen ki tama gani geng he ti gya kwa ying his king making owa vikwa mang he gapanga at young minister ang he baitalan si saka kikawa njabulo nzuza gyakwa tiki tik kwa ola ang he operasya ang sigiki o yukisi gins king hatikit ini wakandea ta plusis ta si gani kuna yigi hang sing hui tagdiye king owa lakoy ang kwa takang hilisi ko gyan kwa hufug tang igde agda ta kang hi sang apangulat ton ngoy gi la ng sang aku misalai o ka kadiwi kay uon ngoy lang kay ngi kamam nzuza gyak o tigre hirang kongon ang kang yatu hunti kawi si sing hi kula papelong hi tigre gyak o ang yi o tunaka kika ang hi president son da hakam ya gi ki okoy tagi lisi ko yang hi sakatu kwa tagi akang ki kang hi a oa tikwa tri ng hi kula papelo hi ki tama gani nga tigre kama kwa ang gisman gitu wa ng vindikay ni kago gawang mo le ka ang kipapilo kula ka itang hitim. South Africa kay bruto binalan sa prudek agang pulumilo kika kwartal kikautsang 0.5% ka kitsaw ngawa tagayang kang kwahe ko kitsaw ka 0.4% sa gyaw ko itaki kwartal ang hikikong kikawang kakituwam. Takunda dje kang habie bie pie kikaga kikang hi statistics South Africa gi kitakwa ka ki fisa kang kikamayi ki buto gi kang u mahalit gani kunam chiki kang ngukwa tiya kang hiya tama kwang hiya gai hiya uan nguli hingi hong hingwa ki mkoti kika vikwa mahan si santa kika tutu taki gizala ta kang ki kwasa mko hong ekonomi kwang tom. Kang hi awa vikwa magi hong ki kakalang ki kamaka niha ki sektor ngi hong statistik sit Afrika sigi ki kamsa ta pulumilo ki ka kwartal sigi okoy tagi ka kundatan yung kwa tagi ki tom.

ta gang he a wa sector he ngui hang hing hing khwai ki khala e he chwa zalam sigi ki kha da ki khun ngai ki yang hwa ta ka ki hasa ta ki tia ki tia kan sigi ang ti train ko pang ngwa mali e hu a ha ta ki ki ok e ta ki kan ha wa inflasi ki ka kunda tia kan ka get ini ti he ma holy place wa hang ka ng he ngui ge a thui un ki ngai kang he ge ki me de us te ki ga ni khona a chia hu wi si kang he o he ka ka khwa he ki tiam ta ga chi ka he ka kang he tu de kwartal u a chi de ha si ge as te ki kam ka chi kang he a chin ji kan e di ga mata khukula u a ga nu Democratic Republic ya nghe a Congo ki kawa kanini ka nghe gi ki okui ta ki nghe ka nghe wa kunda ka nghe ibula ki ka ga ta se gyo kui te ki iye no nirtin iye kanini ka nghe kunda chok khata utwa ta ka nghe wa grupi he gani kula yi gya yi nghe tuya wuzala tamu kwe nho hm yi nghe da gya kali jia ka nghe gya kula ta nghe ki chitra he gya kahi ka nghe ka kwa saka ta ni nghe da gya kali Kunda kang he segyang kwa ki kahi ka He gya gani kula abundi ubukuyo stam kahi ka 15 ke mei segi kyo kwa ki gani kula kaki gya Ta khali kang he kahi ka kanyi segyang kwa ka sumanu na sumanu chang kata dokhala ku ki gya u anji kang he segi ki hata ki kakhandi diw ta gani kula kaki gya Ting out like a he, Sagia Kamsen, O Provinci, Yang, he wa Ituri, North Kivu, Hingwagi, Sait Kivu Kunam, Wakwa, and he, Tikwai, and Hingai, Gia, O Hibanakolaka, Gia, E, Clean, O Hitang, Giaka, Kakalende, Gia, O, the Tiam, got to Gigan home. Ta Congo, Giga, Hiran, Ehem, Sagia, O Kui, the Gi, Ganukwang, Hawi. Ka kunda 550 ka tsokha ta utwa efasi ke bhola South Africa ke I dhame ke ka bhola spani Japan gane khonam ke I twede hengwa ke mansulasi ke kang kang he tang hi ke ke usaka gane khonam yen nal I ke fangwa kam kang awa kang I kan gigin ma Japan ke pilumelo ke kagam ke sabato kam five nal I ke ngup manwayi ta Japan e ha a galak o I ng he Asia ke ka kopo he ngoy ke five dem ke ka lugalo I ga ke FIFA ke ngoli ng ke ka kano I ng isugas ke Spani ni kwama tutu ta gikwa ng ke dami ke ka Spani gani kuna Kondaka he ki gri ki bayana kawachika ng hihlendi kwa he o he atai ki kang muku palapala ta yi ngi hong ki ngi yang hi mwa chigri ki Afrika ki ka nasi skopo ki ka ngang he Maroko gani kuna ka gagia. Taka mkijiga mhmi ng hi wa yinirwi ki fasi ki XKFM. Taka masika hi wala watiwi irumtenjita sa mhmi ngi ki XKFM.

Tsametekise a re ntona go menete e go ngo te twe iri su tsheso ka si sa tamagano te ke itse bori je tloe go tseke go kungusa morosane shuti a no jauta ko e gwana mieta ha ko e anti ja tswa te jile ta mahongo no ti afta ka punda ta kurina mkolisi diki jacob simna khana o ane a se ko ngcese ka ga Atam te hi amiko aparte te kuri polisa kwa Ungo hi am atikwe Kana aka tenu ngitles ka Akwe amuko anako musupita ten kwe na O kha wakwa tenu Kana u aarwe te te si Tse mkwe ngo Siku isa na goveta Jacobs ngema 29 Oktober 1968 kuri sika Khamkia mwa ngakwe hi dorongo su O siki Kama jiri hii hune tinyekhe ntuenda eji a ima nguta aki jiri na kuyo. No aki kama ngua hii tamska kama atamaka kama domye si hambre hii. No vare tin fersuna ngsiko misi kwena na kujiyo kaka amisa na hiji a kanao anisiki state na mie hii kee a. Tin fersuna ngsiko misi kwena na kujiyo kaka amisa na hiji a kanao anisiki state na mie hik e a khanangwete

0: Amsta matemo no tegi yakho se ine kanta ko agan 50 minute nge kra ko ni nge te ya ya ko morsan so bori jite te ta te te te o jite ya khai ka to khe la to ban te ki e yo ko tu ile kam yo te se ko khedam bori a te te sa ta ma kanu roti te wanam kha uska kha kamska ya ko te ko kha ko morsan ya te ko te te ko kai ja ku ntwa ko Zauta ko je kunkara ha ko a ti jao pate je ta mongo na ti yafta ka punda ta
1: Polowa yen ke 59 ki escape m dem bola ki tlam yeng ki tlam me e amorosan wi ki man sela si ta ji khon hi ka tsam ka ngi ki sik ngam ki ni m ni ka amorosan wi ki mi selita mongo ma ki yafta ka punda ko ka lo ko ma tsang ale ka khmisa ni m I amorosan wi ta masika hi wala wa tu wi irmisam ni ha kwe damwi ti tu silam

he a program king hokong a he a tokis aya, tiki he angak akula, ta atenina sa ayake, SABC Plus digital platforms. Kwalukale wula he atu, atenina gao SABC Plus app, o atenina gao SABC Plus website, yang hewa www.sabcplus.com. Da yin higit inta mugi kang kweka ang kiwa SABC Evilungisa kausan. SABC Evilungisa, nga atwa. Adam wa akunki South Africa. Si kwe wa ngayk o singwi pek ango SABC ang evilungisa ang kamat amki ngayk ang hea kundisa to din sisin tunda kaya. Alekwa, may ewa SABC ang ya kumasama sa akang wisisike kang angangat ay kitike a ukam ngayk o kagani aseho ngawke akun muku ong abunga u ato. Ang ngay wa adam ta awuzila ka. Kalang u at eke ngayk ay kumwa ati. Kayi ekit inta muki kumpuy ka ang kiwa SABC ang evilungisa Kausin to Kanoa IAC to Toy Ehe Wang Mike Osin. SIBC Evelyn Gisa, Wow.

0: Kamme XK FM ke fire ka mogong o tlo gona te fire iri bore ye kom sene bore fire iri khwe e tiye te ti tresel ka temo ti mbamba ka te ga ke ke tena am departement de na tung di sheta ja wo tlona tle ga na ho e se ku ta ko a kra hwati na ku tung je wa ka te ina mo ku ta ko gana u khwena a kyare kyare ta ngena South Africa siki mutetwe kwa kwa hinya te kona am atami ka ti kona ha kan kar thi yang ji nge ti nge kiski khana u khwena a tenu kyare kyare ti ta ti tui tui te ti kona ka omba para kona omba para na ya kana kwa hin te kon kon ki te tui tui ti am South Africa nge ti kam kuri saki honor ti desen de di omba para ka ya nya tie klo ku kyare kyare ta tim no million size di seri a ku ti ta tim a ka ti ku a departement den ngin o ka crispen firi ngo ting ke si ka a kyare kyare ku to ti si mu ji anja sinu anja mu ma ti no khwe na khana una mu te tui ka go South Africa ki ka ho no kyare kyare tie tiem tsamburunga kwe khuita ya bating o tesana tin 720 ka kuri mushambiki kwe di o mosol bai ki veska pukangi tingwem ki nima tsami tin ta khono ama tsam ku ai ka tsami ta khono kar kyai tsui tin kha akwe a hengi kwa no koba sikitesana tin sika tensana tim mburunga ku adonar dakh e mosol bai si ka ka wiki kai kai gwen der ta kuri mburunga ku aja ba anti a ku ngi sikite tin 5 ta ha a ki an te o klinga o ji ubi na hui ti no wo fum ki e wo hui ti e te che che re ti no a ti tam polisi ka an ka ti ku an nom vela potel wanga ti se sa hing he o a ki kam mushambiki khwe di a te ti a ku te ti ka no gwanam ka khat khwe ha a ka te ku mi te ti a kona ji khana wu ti a ki khan se sa ka gu ji am no i ha ta a ki kho ku ta ma khang tse kha si ka ha an ja sinu te sa ne gwem tsam ka khwe o stati de ane jam shipie de a partuera si ta ka ong ka o siki a karata si photo ji a ki se sa si o te sa na ti ni a te ko ti ko te se sa ti ki no captain a Lawrence ma khotlo a tare ti a go ji am ma khotlo e wo go ti se ko mo te to kho ti o a ki mo te to te di khao a ona ko te twen no karo ohi ta se wo khu tin ya ba an tin ya wo hi a ki te a te sing un ku ka hi shi armet swarti un ka hi hem no der ta kha tu ye an ja tsu tsu khu te ma o yin si ki ti tu na un sha hi sha na hi ta te na shi ne wo khu tin no se sa heng e ngu te tam no chem ka se sa ko ma te de ho a ko na ana ki se sa te a colonial a kakhiso banda aki wofum ki an karata fautu he ma khotlua farasla ha siki ti asi kwana ka iye ti mboronga kwe am khana khobari nge ka tim borisi khiri o hem Libanon sidi minister aspatra di anwa te akha di kwe u kwa masika ngota duwen der ta khatungu ta Israel si ufrayi ya kutaku akung si tirista ki te siki karu ta ka no tkhao jao kuna gwanam ka anka si ta tinta tkhao te arata na am no kota kwe ang frayi anku si tesa na ti sika tirista ki anjan Israel ta khono ami Hezbollah si di an tuwe marti te tkong iti an si ki an taka o tam Israel si di ami an u kwa ma he e a ki si eta o tuwa ka ku he an karata mungu tu ku tuwa kara kone ki eni kona ona ku tako stati an si ki te kona kya an te kha North West laka an si ki Christen an ku te kona an tamaka Adam, Ningeti, comes eat Anna and Gohanat for the TV and Gohanate at the heatum. Aki Israel, Tahun Iran, Sidi, Anajan Sonda, a Uncu Ah, Te Tim, Nung Ah, Coitin Tamahanya Mahati, a Tingu Taukati, a Pronki Coke, Te Tin Tauki Vetum, Tam Coke, Hamsha Ankarati, Aki has a Tauko, who Anka kueti nyamu tia kawana ka Israel anka uti na kana kawana ka nyamu kuta kote kutem aku hinga Lebanon kusiuhe bori kue kam faifu kam xka FM ki takono teste komsa hinyem
1: Kutkong hamu wasese wala wa sez muni taki kama firi ki xki FM yang he ahana mungkin hamu ami fresto mangombo Department ini he wang ngoling ngengu te kuangku pangangawa ta manirang hige daging ngia hung ngoling gi hung yiti satu hung yitau ke yiti twa o diwi ke uing ngoling yi hankama siti Afrika yi he vetang he wakama ngoling ngengu kawa ngoling ngui kui gi kan abam kawa ka ingaliman ngoling ngaka tia tia kawa sigi akam sung u ke vike ngia chuang yiti twa yi kuke o ke diwi uing ngoling kika hitu itu istri he at kama kui agan ki yi he kama ingole kula kanu itu giang ulin ngka sit Africa ta vike kucha kawa ki akam sing ukang hono ti desindi aka tuing he kama ngoleng ging itu giang ulin kan kula kanu ngi kuke odiwi ta mandala kum malin gamali kaki kastrayi Kangku ini anak awal departemen di Kristen Piri, anggun dekik agak ika ke cuy ke udih ke uin mule, kita ke kah dekik mule, kau sih semaku orang yiji cuy ye gya, gani geng he kulat kanu, ye adui samaku orang, oh kau udih ke uin mule, kau sih gya kamsing u, ye sit Afrika ya cung, vetegin awas satu maku orang suai udih uin mule. Dan kalau kau cai, sekian kita geng am geng kena yang hea wakung geng kewa siwan tina kekawa Mozambiki, cikwa iki mosol bayang kaya gani kuna ke viska bu kuna geng ngoy kang kekong cikwa kia ng ke sekian kama kwa ka sekian ng kama kwe ya hata geng ng kwe ke ke ehe tui tui sku gya ting agan ke kwa no kaba kaya gani kuna dan kalau kau ya ng ta dunu da kekam ke mosol bay kong sebesi ya geng ngofun ay gang Dar tak kawa, log awa kawa segi akam sung u, ta di tiang kui gini ngawat cint kau kawa, ta gini aka five tak ha gasi, engkau ngada, ya tani kali kawa segi akam sung u hofu, perin ngawat tani ung hal yang kau layang he awa cugging kum, ka jula, kau ikut lagi kan, dan mulai ngi kawa segi peng ayam. Polisi kangkui anak aw novela potelwa angin dek fesa ke kongka hika ke Mozambiki kangui yang hewat tuwa tane segita akam sing ya angin dek kawisi segita akam kum sing ya dek segita kalau tu tane segita akam sing ke kangui iging hikan tane segita ting akang Tastatu khateya yang hewat widiwa ke Pretoria nung sebesi gihane kangkui deki nek yang ngau ngelimang ke gia kanwi hewa forensiwi ke yahe ku agi ke kamsung uvala nis ku awuzla ki fisa Captain Lawrence ma khotlue jika ya ke kakaitutwa kanum ma khotlue tasigi tahana ke kula ke vedang enkong awa hene waki ka ehe Ya tene kula tkhanu ki gya wala tas tene gita kamsing uda kiwa kulok ongui ke la kiwa jit kong kong aga waki kone sam ta chibisika ang a uwa ya kuki tumaku ohun lau ka angke wuzala kan e ke hezike kunga armut swarti si ohun ke kaya kinga waka ke la ya kliklai tihar takha gini aku iki ka kone sa uya wa jit kong aga wa hina waka tung awa Ta hung kukang e ke kai kam kang ang si koda ke kam sa am. Ta yin ye kwa ge kam sung u wala ka ku fisa ke forensi fisa ka o kolonel kahiso banda tau fodagi ngata ki ngo mahatwe e kanu ke titsi kai ke o hinlo kon e kaisi sto go ngi ka tsang kom ngi liban non ai ministry ke cho ge tan nganda ke tsa ko tsi tsong ai aha ko ko ngi ngang ke tau tai twin der ta ke sa khui ke esral a yi dilawuz la ka tin ha ke statu ya ko wa galichi wa terisim ta kwa savi kum panga kong ka e tene git ang phatu chi thogi ka le tene chwa ke chung khang gan khale ta ka wzi ki akham sung u ka khe wa dilawuz la tin ha ka ngi thula ki chok khama khue ke turpa he wa terisi ke kum sala si ka wzi ki akham sung ke ngo ka ngi tin ka ngi tan ke esral no ke militante grupi ngi wa hezbola kama tue martim ta Israel itlopa ko kubinka ke bikoma ka hewa tswa o se un ka ga ino ke jawa ke kam ka ong wisi sing ka ma statu ya me no ke gani ko tsi kwa ke kristin ya kam si khuna ka wisi ke a kam sung u ye ga ke ka ka ba gani ka ang si tsoku ke kam sung mo ko on din ha ta ka wisi si ka ge de tin ka gan ngi ka Israel no ke Iran son da ka kam tin hai ge ku tin ha khwe ta ka wa phang ka ki ka e ka si ka kam sung ki ngam ta ge tin ha ka ni ga e ki aparal ka si o hu ka pangam ta ngul chi bi si ngali mang ngin ya ta ki yi ta tin ha i gi ta ka kani ta iran ta ni ge da vigilant ya ta ki yi tin ha gi da a tin ka gan o ka kani ka wa he Israel tin ha yi ka ta kani gi he a tin a gan he na wa ki ha ke Lebanon kunam masige wala wa faith dulo sam kon nim

Unkina me kunge ukena hence has it avra ngaka iko nge ukena akunge kamskan nde ukere ana klama here ta na kwana dom nge tamasota hina am ta kwa kamsk ngaka iko khanda ko moiko kha set african ta katiro kha harda kamziki a go di ukwana ziki nge ukwede tsonya ka ane ja ma khamgo em khama yuni ya kwa anje ukena ngaka iko tsamhen ngumgo em ya go nge ukena na dikenye tsama go ta kha tsam khenya ya go nge ukwetwe into teteko ta kunaka te ukuza na tekhana domi sotaina a tede kwa ratin ama ki

0: mo ni teng ya qeng e so kon di der ta khaso pa hang ka wa se ji mo ki qe ya khobi si ki tai cham ka ng ke bor ku ng ngam i che gi si kam ng wi gi a te chi bu ni mo ki qe khab ng wi ke wi cha tra sal ka tem bo ne wi mi a fer sto mo ngu to ka lu ki ka ku tam mi he wa bor ku ya wi te ne gi i to to sila a te ki man da kha cham
1: Tama teki ya ha jao si boriku si ya te khiri ka kwen ui ma boriku si ma ante te seta ya ha ya khiri nge boriji ante tinta kuma te je cham ki ya ha frestu mangumbu ta hono ti tresu katembu ta kama nge ki saise kama ta hono saise ir kwedan bori ya te kwa msa hini nge boriku si boriji u disa wale te ti kakate u kwe tamakate ko te kuma gwe.

nirtensiya wa kankani khabungam takia sanki ngam tawula wa ni khamne teke ngam sezi him takia ngam ta programi get en ato takam tatu chaki wa naka krisim tatina gita ngakwe ta gita sakule tiganwam ta gita chukla ngam ta program ki aman ngam ki katwa ngati ki gukla man ngam taki ya kawya tam takia sanki khawani gam ta program agita ngalam taki wala kang yem taki ya siga mak nam tegang ki program tegang awa amanuga ya changam teng lagi kita awa bilang segenim tegi ingkau ya kunga ya sa kulit gunung maga kita akulit kama kuya nam tegi ya sen ki ulah sen kita awa bilang segika program ulah ngici cing dewi ni kah sa tiga ki ya long sekuam man katina gaga tegi ta along sekan tegi kaya gya kelatu aki kokuma kek saman ke chong ke ge ye agdalam ngoko ke tini ge ya owa bani wala se tini dong gika long sa wani nga nga kang kam tang ge te nga gawa ngoko ke ge ya owa mta tang ge nga ya kunga tam cha ge asan ke mta program ke chong ngukisi mta ge ga kunga kang ya owa tangga kani kuna ka ge ga kunga kang ya owa bilong sa kani ka ge ga kunga kang ya owa lester farda ya te kani kangram jagi ga kang ngalingum jagi ga ga klikang gi ya wa khagun kun kim cha program ki kang se ni ki komasi tigya se kam ta wala se wa mit alene ne ala ste tang de wa le ga under ten siwa ke ni rem te gya se kam ta wala se gi cham cha khang da wa cha program ki to

22 minute om te dink hê in 22 minute gedoen met die kringe wa sizike konkera do ekskefem da wola singe chom ja kringe dat in ngom cha program ke tsore gita sa ke shiga nge a click mo kam cha program ke gang se ni ke ikoma se ke wola singe chom tam cha ge hang ke nta program cha ge fitike ngawa wola sing a gita wa bilungu sa ke ka program tam cha ge singe bilungu sa wa tikhisike pene ngawa de bagelo sang ngai ko ikhoki ya ukram pene koke ya fidike ngawa skula amagita ni along sa ya tita magita ni as ang ngai ko oko gete ni gi ya wom tetengi pene ngawa mta programa de gi ko mte gi ya kawe tem te gi sen ke bilung sa ke ga chwang ke he pene ngawa kandalo sia gi ka wa ta ba ang ngana ko a ke mte gi tunga kang ya wa kangia wa khuya venka ye pranga wa ge thoku onan kila tavam agita wa tanga gani agita akosa dogi tanga tgetne gita wa nne ko dogi khasunaiti khasunaiti ya gita kali udo pranga wa ya tutuko na gukya ki ya ta tgetne ya wa mpranga dogo na mkhunke ge ya mahya gung atun kangkala gatne gita akli uhim tetangge oya tengo mcha program ki gang sini ki komasi takum tetu sagi una kang kya wakal kaleng hum tetene gita ngwa ko ya te kita sagun gitte mam te gita chukham ngwa mcha program atugi koi mcha kya khawin ngwa mcha program takum ni mcha program gita mokya seho yem te ge oya tengo bilong sagani igya sa kulite gani wisima ka gita akli ungone ko dewe meko ye gan awa skola o ye apala pala ka skola ke wa tumui ho kwati katina gita a kali o tola singi chom ta khamoda tim ngwa ta fitai ko

49, sorry, 39 minute ke teng ngoti teng ngwa asizi ke konkera de ke fam ta tetni gidel ngoti teng ngam cha program ke ko atu ke kum te ke ko ngam cha program ke ko sin ke komasi tem te ke sem te tang gidel ngoti teng ngam ke to jan da ke ke we mlele me ti ting o ecd gani ke cha ke ngolung sa ko wa yi ikes ngwe ko ko kum te ke ngwe ke kango ke o go heka kama se a gelo sa wa dibi ni kens a ngai bilungu sa ko ka ge ya o kam ngana ko atanga kini ngana ko aga ya wa gela kini o ko ke tini ge wa o ngana ko ka ma sho ka ko ge ya o ko ke tini ge wa mte tenge ngo ge kino mta program ke ngi se ni ke ikoma se ke wala se ta ko ni ke mta program tini kita kasram tiki wala yem teki ya sigama sa kulit gino am teki da chukam nga mta program ki ang sini ki komasi tim teki ya sinko wala sin ki chong kim teki ang ki kang kam pam teki tunda monita yem teki ni ge wa ya ang nga let len ki kum ati ki ko mta ge ya kami nga let len ki ya program ikra fidi ke nga program ngi ge tlong tlong tlong tlong teki siwiri gini ta kita siga makai ta khoni ge siwiri ki ka program tini ni kin kita ke stram tki wala kanga ta mazi kum tatu sa ki wana kanga ya ki awa kalup kiling ngam ta tini kita nga kuda sa kuna gatima nta kita chukam ngam ta program ki gang si ni ki yikoma si ki wala si ta ngulko hundir tin siwa ngke ni khadam ta kanga dat ngwa ta fita hikoo.

Onertin siwa ngkenya kabung mte kiasing kena kaka mte tigre mte prokora ninge iglan kum mte kiasing kama kawula sing atu ke kum mte kia kabe mte kiasing kim mte kena kamba kongke wula kongai imte tang kiasing kama kai nga wula nga aha tigre kenya kum mte ki I kawe ngom mte prokora mke iglan si ini ki koma si ki wula sing mte kiasing ki kawa prokora mte kam ngawa tisumu ke ya wola ka giga nkwaka kinga tisumu na mtika atuwa giga kango ka kisi daga mtatu sa kiwa na kala kila botika po mtakita kwa da sa gana katima mtabotika po gita outcome ima giga kama tungole ngono kwa tugongi kwa mtatu sa kiwa na mtatina gita kwa di ima giga kama skola gana kuna ungole ngika nkawa sasa o doko kikohu kom tati sa kyo nem tati na gitang kom sa program kik lang sa ni kik koma sa tik di kik ko yola kya kom gini hari gini ko na ng lam tati kita at kawin nga ng sa program tam tang ki program tak kato ay giga kanggo ka kasi tangga giga kanga ti sumo tak kasi mta giga kanga wa yang kaya wa Louisa wa ang kaya wa polis mapuno kya wa ng lang ng mta giga nga ka kanga kwedam kani ko na kikawa ka giga sa o kasiwi wa kagiga sa ko giga o kita kang haki kak agiga kung ano matroy kita niya ko o niki kala kang magatroy ta giga troy kita niya ko ng mga gani tiktok gani o kung kita ni giga o kagiga tutugas sa wani tismo gisa ng agiga sa agita at kang haki o ng ano kung haka ng habipatama fasima ka kita niya ko oga kwa gie ngwa kwa mafasi wa gita ni ya kwa wakwe katini gia wa mtetang kakiga ngwa kwa ngwa mta program kiklangse ni ki komasi tika mta gita turuta ngwa mta program da gita ngwa wani mta gia sengi dream ni tika ngwa gita ngwa di dream kwa ngwa aha tawala kwa tini gong itini gong teklo imta gia ngwa ya klala ngwa mta program kiko tika mta kwa ngwa da kwa ngwa Tafita.

0: nginakamanitakankamba himta tinigyanqonqanqwa mta program yangeya oti simukyawula kiwula sinkichon igeya qabinqona mta gyan mta tingidinqoti qinga mta tisumu yangeyawa qontelikbin kunagi qome tigitisa qome kwe yagehi awar mta gya singi mta tisumu nga mta gyehi qinga agitawa kwidam talikuni okun tetisumu ge ya okun te genko ya konga kum te program ke yikang sini ke yikomasi tem te ge sin ke munita kakosi kang kamba o ne hintin munita kang kamba im te tin genko ya tin kango mta program ke koti ge ke kum te ge kango mta program te honi ge mta program ya wula sin ki chong tin ni ge ngiti gestrem te ge wula kang ne aha titi biki ko yola ke kam ginheka imte ge qhulwa mta program kula ke qisi nam ta qan ko ta qan nam ta tisumo yang ge ya wa kwita kan kuna
1: Kato e yako darana kai kam de data xka fm ki nga ta mete o yisere gukwe
2: yamsha Ako ya akwera kwa kutehi nshigaku hee. Kie hee no khamditangu mama rakaan karakiao. Chani shomaka nyuya shwete no chashikiri umashio. Kwa nasika kikomkoma khamiyago ni timiyago. Khaha e nyama kuchahi ma. Uwe ya hino. Uwe ya no. To kwa shikati ya ha. Kuna si nga nganji yae. Dama siye kiyanko ya nganu. Mama ya hare. Tinu oe. A. Koko mta. A mtui makakwa kwa mkako matisego. Kuna si nga kiare. Dama siye yanu. Ya nga. Ata nga kwa nganji. E ya ha. Kwa yo unu. Khabana katuma uyate. Uyaku kherno kato kwa shukati ya ha. Kya ko ha sima be kha he dam se kya ta ha ya ya tin nga ti khwe ha kya de ya ha ma mu khwe kha ma na khoku do wu ya ha he ye kha mo ma kai ma nji khwa ra ko ta ko ko mo tsa

0: Bamba bamba exka FM keke kontekte kunaka ai ncamo ncina khoma sikhemo kota kuzi uyinkazini khiri khiri na ntipiro mosamanga ngokonxa mchati wasikitore darana ko tecuzi cwaqo tjete nqaqo sheqa ngicuhu veda mahano ncazi kate kwaqo ewo kwatante wo kontlao tie kutamahano njicani tie kwa anqao tie wo kujoka ncamzi kate wo kwati te o soto tirika qizi ngakam kuri qisente qizi ncamtam qiko tie kwa yokuta qiko ya khwe tsara kwatano tsweno kwenka itoji qizi uchanhe siwosene tie qang ngungukano kuri sitama qang qawo kwa ncizi kuka heji ncizi qisene 1950 seka tiena no awe andara kete him kwa mam khwedam ta qam sika dhana qene qara go tehi khwedam qang qik out tie kwa nasika ngam kwa dam qene Dr. Oswen Kugler no ama Aroje akaye anetinyen 5 taxika no aroje kera teko suo ti dihatwa kwena mga jawe kutwano tsena kare mana ku dlo ma ku kwa sing te u dama kwek dam he tsaye go veta ku maka ku go veta no aroje tek akas mate siye ko na mebi ari kwara ku sona giria kya wo ko jemen ka no te ki tama ya khabeje tharati ga xka fm plat na gitina kom sa khanyo te u akam kure yo tsitsiji tsije te koma ku tama gana hetio ke dangwe khatwe te te dirama ka wa ko te aka kama go je kere ka tsae tikaje na go jaha ka ta go nte ga bana tsije ai ha ja te ko mo go nji yo tsije a tsamte wa ma kwenta ja wa tsae go andara tsamse tsae spatra se go komple kere ke tin anda tsa se amo kunda se ke te na a tla tsae go go nto te tsibe re ga tsaka me te ma te tle ja go tsa
1: a ti dara ka re ti ku mo heti ku mo te ti sona giriara ti ko a ti ve ka ti si wo guta akunhe tikunhe tansha akunte tam khwete de conference tsaude te tinka tinu ngake titang la ka jawo kuta ko get khrut boden te tikwe ti ta tinka khasi kwa project he government jemin kumka garana ko wo ti a ti darana kunge Dr. Oswen Kugler ta akti him kwedam te kri him kwam akaifa tinti akidarana ko sietin khaya ti tuje tsewa tinki sticking wa ti ku karma ko karate tinu ti yako ti ka tina tati haroku tinu ti ai tin kha ka ti dure kara kha dure kawe a dure kara khu ta ti o asu wo ti khana no khana ti twa ko ya ngoi ki kya yego ta kha ma inta
0: moteto ki subu subu a kha kha kara tamen wa tsaka gara de kwa ngwe te o he te tsiri ka bsho to ju ko o wari sem nga subu bere a go ite a go ja go te o rado so anis xk fm ke kwa na adam jika a rado ke ja o tona
1: ya a he te tsai kwa ti ha to anis o kano te motino a to he dure ka to a wa komisen komar internet ji ka ka khuji a ji a hana me te ka a he khana skom no khana kiri ka go tama a wa ha te tsai kwa ne no si te ti te diha te te na te te ika gurita am internet ki kana hata kumka tima aja khuwo orita tire te khuwo orita kham dom tama ag tin kha khama nga khun tsita hin
0: na kham kham ska kure san khare kham tin
1: kama kure san khare no kwa ka e yo khain ta ti swa es koma ti mar kwa ka a jemen ja ti ve ai ve khana ma ja tin rita khana a ve ta ti sfer ma ti
0: ya te tsai go tana mo kwe tsama ke ka go ma te swere na ya khire na go khama go tsa tsa te kaeno makasi qara tireta germans de qori ntoma go tlotlo o tlhuka na sitlego go ente go tsama ganete monte di gate nqa go nwa ga tentano an kyao kara thara go nqa ka ntio ke gore na go ya wa qaqa ete de short one te ntori ntoma go maka go tsa a jere go ereta a pondo de tsama go bere ga geu geu re nda ke go tati a be yo tsu go geu ta ke gure re da ci ta ke gure ntio te ata go ci ju tred ke kana go kombe na ta ke kara a ci te go ereta
2: Tanzi Ambaran Kwengo von Andara.